lishile mongu ya misho ya msori provincial di Maputo muhlayi Monica Novella murengeli wa tiku Daniel Chapu a humelelisa nlaveko wa ku va ku khataleliwa kurhula lirhandzu ni ntwanano ka vana va tiko. Daniel Chapu a vulavula exifundzeni xa ka Manyisa ka nhlengeletano a veke nayo ni xitshungu xa miganga yo hambanahambana ya ka Manyisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku ntsena hikwalaho ka matshamela lawa swi nga kotekaka a ku va ku tlhavukanyisiwa makungu ya ku hluvukisa tiku ni ku tlhavukanyisa mintirho ya vukosi ka swiyenge swo hambanahambana. Hikwalaho ka maendlelo lawa tiku la hina Mosambiki li nga swi kota ku hluvuka na li nga nyimelanga matiko man'wani a ku va ku landziwa makungu yo hambanahambana ya ku hluvukisa tiku ni vukosi. Kanzimana yin'wana murengeli wa tiku a bendleve ka xitshungu hikwalaho ka xiwomiso ni dyandza swi nga tshukaka swi vonaka masiku mataka na swi vangiwa hi El Nino. Hikwalaho xitshungu xi fanele ku vumbana leswaku ku nyikiwa nhlamulo wa swikarhatu swi nga tshukaka swi vonaka. Kasi mfumo na wona wa tikarhata a ku va wu yangula hi ku hetiseka ka dyandza ni xiwomiso swi nga tshukaka swi vonaka na swi vangiwa hi El Nino. Ka siku la vumbirhi la liendzo la murengeli wa tiko ya xifundzankulu Maputo, madyambu ya wahumuni lweyi a hlengeletani ni swirho swa vurhangeli swa mfumo wa ka Manyisa lomu ku kumekeke ni tindoda ta huvu ya xifundza. Kasi wa ntlhanu lweyi Daniel Chapu a ta tirhela edorobeni la ka Matsolo. A xifundzankulu Nampula, xiyenge xa ta vurimi ni vaseketeli a lulamisa nguva ya vurimi 2026-2027 na ku vonisisiwa xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi El Nino. Matshamela ma komba leswaku El Nino a ta tshuka a xanisa n'walungu ka tiko. Hikwalaho xiyenge xa ta vurimi xi tirhisana ni mindyangu a ku va yi landza mintirho ya yona ya vurimi kambe na yingisa mahungu mayelano ni ku cinca ka matshamela ya nkama lawa ma nga tshukaka ma voneka leswaku mindyangu yi nga luzi mibyalo ya yona. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi exifundzankulu Nampula Joanki Tomas a vule leswaku matshamela ya vurimi i manene kambe hi ku famba ka nkama ma nga tshuka ma cinca hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya tinguva ma vonekaka ka masiku ya vugamu. Ku tlula 250,000 wa vanhanyani ni vavasati va 63 wa swifundza tikweni hinkwalo va ta pfuneka hi makungu ma chiwaka Empodera ku ya fika lembe la 2029. Mahungu ma paluxiwe wa wumuni lweyi hi Secretary de Estado de Género e Ação Social Abdul Jumail ku fambeni ka mintirho ya ku paluxa makungu lawa ma endliwaka dorobeni la Kwamba xifundzankulu Niasa. Abdul Jumail a kombelile ka vakumeki ka nhlengeletano leyi a ku a va endlelata makungu lawa ni ku a va tlhamusela xitshungu leswaku swa yalisiwa ku endlela tihanyi munhu wun'wani. Makungu ya ndzawulo ya ta ntirho genero ni ya san social ma ni nkongometo wa ku tlakusa ni ku yantswisa mahanyela ya wansati ni nhanyani na ku helisiwa tihanyi tikweni hinkwalo. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi ta matshamela ya nkama a vula leswaku wa ntlhanu lweyi doroba la Tete li nga tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 37 graus centigrados ku landzela Ximoyo ni 31, Beira, Kilimani, Nampula na Pemba 30, Inyambani 29, Vilankulu 28, Lixinga 26, kasi Maputo na Ncayincayi va nga pepela ni 25 graus centígrados. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo ya emisori provincial de Maputo rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

Porque wanuna wakotoliwa. Na anga kotoliwi mizi. Kumbe muzi wakuva uyateka kakuva uteka. Wanuna vakotsola hema yenjela manene. Wanuna vakotsola hema hlayisela manene. Laka kuva loko a humile kaya rei wanuna o pimisa kuva a tlhelela kaya. Loko nsimbi ya chayile ya kuva a ya ntirhweni o pimisa kuva a tlhelela kaya hi ku tsutsuma swinene hikuva a kotsoliwile lowu wanuna. A nga zanga nwa muzi kambe a xuzile hi mahlayisela, a xuzile hi makhomela yaku, a xuzile hi mabekisela yaku. Zin'wana bya masiku a xuva ni kaya na a nga si na suka a ku ya ntirhweni. A hi mina sidomu i dumiki xintshukana a nge heyi phelaka swi dya kuva u ti vonela hikuva wanuna va kotsola kambe va kotsola hi mahlayisela. A va fambi va ya teka muzi. Vavanuna va swi zandza ku va va hoyozeliwa hi gizi a nyangweni onge mwa.

0: xo xivile xa mina ja mfambo hinkwawo wa siku ra sosiyali ni xikudarele hinkwaswo leswi fambisaka xiswona ni ku ni tsalisanga a ni tsalisanga futhi a no tirha kumbe bixikadi hambi wa bixikadi wa mi tsalisa swa ku ni ni munhu loyi a ni tirhelaka but ni mi tirhele sete a ni tirhe ximisa hi xo xikhali ni nga ni haxo futhi ni swa ku ni hata yi kuma a ni swi tivi
1: hi swona xilawule hi tlangelele ku va mi hi siyele a xifuvaxeni naswo
0: kanimambu tirha nawo
1: hoyohoyo mi yingisete mpfhukeni hina mani ku sukela kwini allo a tsumukile 82-3480 na 84-3480 a kona mi yingisete aleni hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
2: rani makuruma ni Albert Manya wa Khongolweni. Ku sungula no khensa a marito hinkwawo ni nga matwa ni murhandziwa wa ka hina. Swi sungile hinkwaswo leswi a nga swi khuluma. So hileswaku na ta vatirhi vanyingi swinene ka tikokweni wa rirhaka. Leswaku va tirhile malembe ya xitari kumbe tiweti ku fika nkarhi. Tambu va tsemiwa muholo laniyani va tsemiwa para xivurasa sociali mai ndzi venga na siku loko va ya khasa ku hala va ku mali ya xitanga la a va ta va kota ku kupenya ya ukari ya kitana mali bya leswi a swi laveka leswaku mina va xivurasa sociali ma hamba ma fiscalisa sawu leswaku mi ya ku tiva leswaku a tikupeni hinkwato ta hakela kumbe a ti hakela ya swinanyana hileswaku ku tshuka ku tola timhaka swesa ku ta ani segurasa sociali va yive mali varhangili ka bizini na swito leswi bya leswo naswona loko ka leswona swa khunguvanyisa lava hakelaka mazitiso yi tiyiso wa kona epa yona yi xongile segurasa sociali mazite ku mululamisa timhaka ta mahakelelo ya kona va nga kumbeki vanhu va kuva va hakeli va mbala leswaku va hakelile kwata fika laniya ni nga kumbeki mali ya kona ni ku va vatirhi mina vatirhi laniya mi zama ku heta leswaku ku lumbekiwa leswi mi lumbekiwa leswaku varhangeli u yiva mali kumbeka majornali swoswonyana mitsuni malembe ndzaya ku futi kumbekile enyi makolani i tiso para swiswongile ani mama kazanini mi khunguvanyisile no kombela rivalelo
1: i kesile Alberto 82-3480 na 84-3480 ya hingela a kuvilela ka vayingiseti hoyohoyo hina mani ku sukela kwini
3: a ri bongiwi a vito ra hoyo
1: amen
3: kanimambu inaka a xa ku sangula ku ve wini lo swa wena u nga swi kota ku voni amukelile hi tintswalo ni ngo a wuxeni papaye ni vakolega va wena lava nga kusweni na vona na hambi hi valava nga kule ni nga wuxeni i murhandziwa wa hina kwalano na yena ve ni ngo a wuxeni hi xikan'we tata
1: hi yingela wena tata
3: okay khani mama hi tsakile kunene leswi kunene a formaliseke xiswona a murhandziwa wa hina murhangeli wa hina se a ni la ku vekanyana xivutisinyana xitsongo kusa va kona nkarhi lowu va ya va yingisaka kambe va nga ha tshuka va ve kona va ku fana ni swo swi ndlaka ku swivutisa la a ni la ku tiva leswaku va ve kona lava va nga swi gineriwari va ve kona lava kalaka va nga swi tivanga ndlela ya swona leswi swa ku fanana ni nhlengeleni inaka se xivutisi xa mina ka hosi ya mina murhandziwa wa hina ka mamana wa hina a loyi a nga hetela nyamuka lano xitudu a ni la ku tiva leswi se ku a munhu wa for example wa 40-50 a hani xipfalo a ha pfuleliwa parala kunda sosiyali kumbe swi li yini hi lana a ni la ku tiva kona ka ku va ta tlhantlheka lava va nga ni ku kanakana ka swona ani la ku tiva lani khani mama
1: hi kensile swinene khomelani vayingiseti nkama namuntlha wu kamekile kambe hi ni xidumbiso mundzuku hi ta tlhela hi va kola ni tekniku wezu lweyi leswaku va hi ta tlhela

0: la hi va ni nkama wukulu wa ku va mi hamba swivutiso kambe mamana Lucia ni swivutiso swibidzi swa nkoka swinene xa ku sungula xi yelana ni tinkomponi leti ti kalaka ti nga heketi mali a NSS nakambe vatirhi va tsemeleliwa xin'wana xa vugamu xi yelana ni ntanga leyi munhu a nga na yone a ku va a sungula ku va a hlenga a NSS
1: kan mambu a swivutiso leswi swivutiso leswi kombisaka swa ku impela a va yingiseti va na hina a mhaka ya ku a ma impreza matsema ma nga heleketi hi lwa na swona siku lin'wana na lin'wana ku ni repartisan leli nga li kreariweke kusukela li tirhaku a mhaka leyi handle ka ku hi famba hi nyikela ma-notifications ku hambiwa ma-acordo hala futhi ku ve ni decreto lebyi a byi va pfuna swa ku lava va devaka va kota a ku va hakela kutsongokutsongo a tiva za va heta hala futhi hi tisisana ni matribunali ra ku kobrela mhaka leyi ra ku kobrela mali leyi yi deviwaka hi ma-impresa majini ta hlaya swa ku na handle ka leswo swa fanela ku mun'wana na mun'wana loyi a tsemaka ka sisteme ya tshigona social a nga hamba a emi contributions i nga leswi a loko a tshundzeka kusuhi ni balkan ku a kombela emi contributions va ta mu rejistara a ta kota ku akompanyela a ku tsemelela kwaki swa ku a komponi ya heleketa kumbe a yi heleketi na a li kaya baxani telefoni la smartphone swoswi a nga swi kota ku akompanyela ma-contributions xipura ku yini pura a nga jumiwi hi mhaka leyi loko se ku fike malembe ya ku reformara handle ka leswo ni nga khanela hi timhaka ni nga respondela a pergunta lebyi dzi nga hambiwa hi papayi swa ku a munhu loko a ni 40 kumbe a ni 50 swa fanela swa ku a nga ha ti tsarisa siguran social a ku pfaleliwi munhu pura ku ti tsarisa siguran social hikusa tengi hi komprendela swa ku a ku tsema siguran social ku ni a ma-benefici lawa ma kumaka hi malembe ya ku koma ku ni ma-benefici lawa hi ma kumaka hi malembe ya ku leha handle ka leswo ku ni ma-benefici para hini i ku ni ma-benefici para lava va dependeraka hi hini swi hlayaka swa ku a ma-prestations pour mort hambiloko wena u tsemile loko u nge kona a vanhu vaku va ta sala va hanya loko u ni 40 u tsema na u ni 40 loko u tshuka u kumana ni timhangu a siguran social a ta ku akompanyela a ta ku hakela ma-subsidi por duensa hala futhi u ni condisao ya ku u ya reformara hikusa a ku reformara u sukela ka 120 meses i nga 10 anos a munhu wa 40 loko a kuma xi 10 anos a ni 50 po da kuma a reforma reduzida u byi kumaka hi 120 meses a munhu wa 50 loko a tsemile ma xi 10 anos po da kuma a ku 60 po da kuma a pension leads a byi fani ni lawayana maje a swi fani ni ku a ku vale a ku na swi fani ni ku pfuteliwa a hi swona swona a swi fani ni ku pfuteliwa ja u nga swi kota si loko ni 40 po ditsalisa loko ni 50 po ditsalisa hambi phambeni po ditsalisa para u kuma a mabindzu wene kumbe a munti wako
0: hi swone nkama wu hi kamaletelile mazito ya u gamula wa mi navelaka ku va mi hisiyela wone namuntlha hi wane
1: swa fanela ku u nga tsutsuma u ya balkan la siguran social loko u nga swi twisisanga hi ta ku xiplikara a balkan ku ni ka maxava ka tembe ku kone hinkwawu nduruvuma a maputu hinkwawu ma-district hi ni a ma-delegations districtais ya ma-provincia hi ni ma-delegations provinciais hala futhi ja hi ni ma-posto de atendimento loyi a nga li zimpetu a nga kuma posto de atendimento zimpetu hinkwako lomu ku ni mbangu wa ku u nga kuma tekniku lweyi a nga ta ku xi clariseraka hinkwaswo leswi swi ku kazataka
0: mundzuku mamana Lucia eka va swin'we
1: hi swona
0: vayingiseti hi swondza ku va hi beka ku tlangela eka hinkwenu lava hi longolokiki ku ku hi tlhasaka lukama hi ni ku dumbaka leswaku hi ta va hi zamile ku yangula letiyana tiyelanaka ni ku vilela loko a na helana kone na ku yelanaka ni mintirho e a Instituto Nacional de Segurança Social. Rebeca, que tangela com a Camusambo, o Ejulu e a Scotti, que cova a Relomba, a Ancama, a cova a Refuna, a Cuiangula, le tin litiana, a Dumba Galusacu, em Camanhana Loutonga, que cote que cova, enga Yangula, e cuiti seca, covilela em quaco cambe, e calesia dumbis, mas tiva le socoloco e dumbis, e tal sacuva, e lanza, tanila e dumbis sacacone. Tavan hloko maka ikulu ya mabulu yezu munzuku kampatanu wa stichi zazu sale nyingiti mkati kwikanla hema putu Gaza na Inyembani kutani yeta tlela evana vone va tekniku lava vasukela kaka hudzana ya INSS lava va takata kuva va tata hipfuna kuchuka leti ni tin'wana leti ekalaka hi nga kanelanga hatone ka siku bya namuntlha hikolaka ku gomeliwa hi nkama.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni vakuzanzeka ina 9 horas. Ayeni yakuma jungula.

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Khumela vanhu ni ntlhanu ni vambirhi nga Dzaset va luzile vutomi hikwalaho ka nghozi yi vonakeke ku fambeni ka vusiku bya tolo ka xitarati xa nomboro ya ku sungula a xifundzeni xa Lezavala xifundzankulu eNyembane. Mahungu ma vula leswi swaku nghozi yi katsile movha wa ntleketlo wa vanhu ni mithwalo ni wun'wana wa xipangwa. Tanihi mahungu, vanhu hinkwavo va luzeke vutomi a va kumeka ka movha wa ntleketlo wa vanhu ni mithwalo. Vurhangeri bya mintirho ya vuphorisa byi hanyalaka a ku lavelela ta mafambelo lomu switaratweni li tlhamuxela ku va li ta nyikela nkatsakanyo lowu hetisekeke mayelano ni swivangelo swi hlengeleke ka nghozi leyi ku fambeni ka maworha mataka ka vakoli va mahungu. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo namuntlha a doropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo a ta rhangela nhlengeletano ni vamamana va ku lumba mbangu lowu wa tiko. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano leyi yi humelela hi ku va murhangeri wa tiko namuntlha a landzaka siku la vunharhu ene la vugamu la mintirho a taka a mi landza a xifundzankulu Maputo. Henhleni ka swona, Daniel Chapo ku yimeliwa ku va a ta pfuxela ni mintirho ya feyira ya ku kombisa swo hambanahambana na mintirho leyi mi landziwaka hi vamamana va ku lumba xifundzankulu Maputo. Mahungu ma dlayelela hi ku vula leswaku ku fambeni ka siku la tolo murhangeri wa tiko Daniel Chapo a tivise makungu ya ku tilulamisela ka mfumo a wu rhangelaka mayelano ni ku lumukela nxanisa yi nga tshukaka yi vangiwa hi xihala El Niño. Murhangeri wa tiko a tlhamuxele leswaku makungu ya kona ma ni nkongometo wa ku nabyalisa ku kuma ka mati hi kola ka ku pfuliwa ka mimbangu ya yintshwa ku va vanhu va kota ku kuma mati lomu migangeni. Daniel Chapo a vulavula a xifundzeni xa le ka Manyisa ku fambeni ka siku la vumbirhi la liendzo la kwela ntirho wa xifundzankulu Maputo. Hi tlhelo lin'wana murhangeri wa tiko a xungete kurhula lirhandzu ni vumbano wa vana va tiko swanga mhaka ya ntshima ku va ku kumiwa a nkhululeko wa ta xuma lomu tikweni i nga independencia economica. Hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lani mahungu ma vulaka leswi swaku tinhlayo se ti fika ka ntlhanu wa vanhu ni mune va luzeke vutomi na ku kumiweke mintsumbu ya vona hinkwavo ku vulavuliwa hi vanhu va rhambula xisati va dlayiweke hi vanhu vo kala ku tiviwa a tikweni leliya na entelelo wa mahungu lawa hi nga ta wu kuma a ritweni la Eduardo Figurão.
1: Ku ya fika swoswi a ntsengo wa mintsumbu ya vavasati lese mi kumiweke kusukela hweti ya Mawuwana nga Julio se u fika ka ntlhanu na mune. Eka ntsengo lowu ntsena vanharhu hi vona se va tiviweke hi maxaka ya vona. Na yena munhu loyi a kumiweke tolo na a file a kumile na a nga na timpahla ku hinkwato ku fana ni matshamela ma vonekeke ka lava van'wana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma vona ku va ma ya mahlweni ku va ma sencha a xigevengo kumbe swigevengo leswi endlaka vubihi lebyi laha nakona ku komberiwaka a nseketelo wa xitshungu. Hi tlhelo rin'wana maphorisa ma kombela ku va ku nga paluxiwi mahungu ya mavunwa. Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mlovuzana Cyril Ramaphosa a rhume ku va maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vavasati ka masipala la le ekurhuleni. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambique mi nga le ka Eduardo Figurão.
0: Ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Swimambana swa masubi 20 swa bela namuntlha ka ntlangu wa tasa kozafa hi bola na swi amukelaka ntlawa wa Seychelles a Stadio Nacional do Zimpeto ku sukela nkama wa 18 wa rex. Mahungu ma vula leswaku ku nghena i mahala nakonavo manyawu mayelanaka ni ntlangu lowu u ta ma kuma kola a yimisori provincial ya ka Maputo hi ku kongoma a ku va u kuma hinkwato tiyelanaka ni ntlangu lowu wa bola. Wakwerhu hi ndlela leyi hi ku hlayele mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lexile. Bye.

0: Wachi loko hlometela dzikomba kuva hina 8:29 minutos a tikuni kwa Mozambique na ha le kandlela yole ya kuva hebula heva mkwashi va kuvava kaneluwile haleno hamavunda ya mkele unwe haleno studio
1: nada mina hanu mkwashi ni gaje nga ni xhlangwana be
0: Mas
1: anza ni gaje nga ni xhlangwana futhi ni swi nyikekhale leswi buke leswi nga nenja ndzani lavetele xhlangwana
0: i vitu ledzi
1: logo ni nga swiperse bela swa ka vanhu va vhilekisana hi mhaka leyi ya ku va u nga na xihlangwana ni va lava vanhu va vutsakana
0: kasi pura u kuma xihlangwana
1: ku va munhu a ni xihlangwana xa ku a nga ha le mukwaxi ke va ni byela se ni sungula ku hiseka de facto
0: hikuva u hlengeletela male
1: leswi va nga swi lava se ni humile malembe Ni nabo mangani nga va mkwasha hambi ko hola ndzi le bakona vanwana vakulu vanwana vatsongo
0: mazi tlanga na vona
1: na ha bula na a hi ku tlanga na vona hi ku bula hi ku hingala ntirweni loko ni sungula ku kani nga ha va rhandzi vo va mkwasha
0: a no kumaka leyi ya mkwasha yo xanisa mine ntse
1: uku mina ni rhandzani na Alberto Langa ni murhandza hileswaku ku na yini kola
0: mulawu for example mkwasha
1: ana yini David le ntimana ana yini
0: mkwasha depois mulawu nga languta a langutela dza mulawu
1: E depois hi vona vaphepha hi vangela ka timaka.
0: Hi gamaxa hinkwezu.
1: Swi yenca nge hi va mukwaxi. Non pot, no è possibile.
0: Ni tshamelo.
1: Ati ku linge kuli swa ku va ku hi ta kuma xinyimo xa ikonomia yini.
0: Na ku ni va mukwaxi now. Hi laha hi tlhelaka ni hlaku kona. Ni bula ni mpfalo hi amisa lwe LVG vanghano. Mina na LVG. Hi tampa ni xikandareni. I mukwaxi.
1: Ndini ku vutsa kana ke yena ke sera ka humile ka ndzingu
0: emukwashi
1: ndzingu lo
0: ne sungule khale ne khokhela
1: ala ka huma lembelele
0: istelio
1: i julio
0: julio a tutumile ka ntlawa lo a vhela swi vona swa ku now
1: ava siye voxe lava nga sala
0: e depo je pod de pela ali ene capital
1: wa
0: ntawa
1: wa hlamala
0: agama avatutuma
1: wa vhisa lava so suku sale kapita mbuela
0: mulao
1: yena ye kapita mbuya ngwana ita ku yini
0: mas devia vaitwa
1: now la na pelomen je misori ya kamaputu devia kungana mukwashi alena ena vanga huma itelinyu
0: no stelu ni itule maka kona leswa ku now a handla swivona leswa ku Já leso ninga ka sone leso.
1: Mas telinyo anga le mkwashi, nota bem.
0: Na ale tu ja u pusa tone ta telinyo.
1: No hlaya, telinyo anga le mkwashi hina hi hoko fundile. Hi ukazama.
0: Faz conta.
1: Faz de conta. Au mikhali.
0: Nta swisalele
1: vo ha no vutsinchumo
0: vo va makala ni lava
1: hi wo nga hlaya
0: mas now devia va hingela de facto a bule ema dzungula porque ja ni vona swa ku ni yima va khale be ja va yimeleteka la swa ku now hi nga tshuka hi khala la ha vone
1: va kwashivala kaya Se axalisima kuva otiva leswaku murhangeli wa tiko aya mahlweni hi ku pfuxela xifundzankulu Maputo.
0: Ya.
1: Namuntlha liendzo lakwe la gama nako akulu mukamatsolo hi ntshima kolo mudoropeni. Namuntlha mahungu ya ntshima mabala leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo ata hlengeletana ni vamamana nako navo ata vona amintiro leyi milandziwaka hi vamamana hi ntshima abindzula yona hi kuva yi kumeka. Lomu ka kuva yiveketeriwile kuva yivona hi kuna byala se handle ka swona maxitolo laya bowana a tivisiwe hi ta michini ya ku hamba mabiloko michini ya ku hamba leswa mapave hi ku kongoma ku va ku lulamiseli wa switarati
0: swa lomu xifundzankulu Maputo
1: swa munisipi a enteleliwa mahungu lawa u talano na Stelio Manyisa
0: Stelio hi yena loyi a veki kone
1: Stélio yena lweyo exatamente a tiveke timakaleti
0: Stélio depois de como a mukwashi
1: thank you Stélio capitão wa hina
0: Stélio pronto Stélio dzishile
1: uku capitão
0: capitão Stélio
2: Murangeli wa tiko Daniel Chapo wa umuni lwe ya pusheli ama Chapo mambiri ya tabu binzuli. Itselori ngwana, itchapuri binzula ka asgotu. Swa tabu yaki, dra staratu, kasi itselori ngwana. I kumpuni anyela ka tabu binzuli dra tinsenge ni tinkarosi tivitani waka macadamia. Kuvulaluwe machapula wa makongo maka kuyantuisa ta vushavisi. Shimushatiku kombi exportasao. Chapula kusunguna arpusheleke. Rilumba munisipiu wa Bowana. Lomu kubinzulu waka a Malansil, a Mabloko, ni Betao. Minchumule itirisu waka kuwa kuya kiwa staratu. Na mkongo metu kuwa kuna dwalisu watavu yaki dwa staratu. A munisipiu wa Bowana kuwa munisipilo uwisa timakata kutuala tikomponi tavini. Lesa kuwa kulungiswa staratu. Shingani kumbi kuyakiwa swingwani nzaka kuva pushelili a chapuleri lumbaka munisipi wa Bowana amgangeni wa mabanja murangeli wa tiko a hlamalile kuvona akuti hita ka vatiri ni kuti hita ka mfumo wa munisipi wa Bowana hikula vetela atindlela ta kuva kululamisiwa switaratu leswi swi xanisaka a mafambela ya mimova ka miganga ingaringani ya munisipi wa Bowana
3: nós aceitamos vir aqui porque vimos que o município está fazendo bom trabalho
4: bone va kumela kuta la hikwana leswaku munisipi a endla ntirho wa kahle
3: Não está a pensar só hoje, mas está a pensar no futuro. Porque através dessa fábrica, muitas estradas aqui do município de Bowana vão melhorar cada dia que passa. Essa estrada que nós estamos a ver aqui não existia. Hoje existe. E vamos ter muitas estradas bonitas como esta aqui. Por isso, parabéns ao município de Bowana, parabéns presidente, vereadores, assembleia e todos.
4: Ataca lá a presidente, a vereadora e não há membro da assembleia, mas toda
3: ela. Bowana, oi!
4: Oi!
2: Murangeli wa tiku wa umuni lwe nako na wa pushelili kompuni anyalikata ubinzuli dra tinsenge ni tinkarosi tivitani waka macadamia lomu adzeliweke atindlela hinkwato tirhisiwaka kuva kubinzuliwa atinsenge ni macadamia nzaka kuva gamili kupfuxela kompuni liyana murangeli wa tiku a vulili ka vakolo va mahungu leswaku mfumo lowu rhangelaka u ta ya mahlweni ku va wu seketela machapu ya ku fana ni lawayana banana landia a ku va xiyenge xa ta vubindzuli xa ta vuxavisi handle ka tiko kumbe exportasao xi ya xi hluvuka hi ndlela leyi musambika ta swi kota ku va a kuma independence economica kumbe a ku tifuma ka ta xuma
5: Com o aumento da produção e produtividade, neste caso da banana e da macadâmia, também vamos aumentar o nosso volume de exportações. E este debate que vocês estão a ouvir sobre a falta de divisas, o remédio para resolver esta grande questão e debate que está a acontecer é o aumento da produção e produtividade e, sobretudo, o aumento de exportações. Porque o país, quanto mais exportar, mais divisas vai ter. E este problema fica automaticamente resolvido. Portanto, este é que é o nosso foco, este é que é o nosso objetivo e vamos continuar a trabalhar e acarinhar estes investimentos, tanto nacionais como estrangeiros, para podermos continuar a consolidar os alicerces para a nossa independência económica, que passa basicamente por dependermos cada vez menos de importações, criarmos a nossa capacidade de produção a nível interno e aumentar as exportações. Esse é que é o objetivo. Resumidamente, a independência económica é isso.
2: Marito ya mrangeli wa tiko Daniel Chap loka vula wa umuni lwe nzako kuva pushelili banana landia nkomponi ata ubinzuli dwa tinsenge ni macadamia ikumekaka a munisipi wa Bowana mintirho leyi murangeli wa tiko a yi endlaka ndzeni ka riendzo a ri endlelaka xifundza nkulu Maputsu hi riendzo ra masiku manharhu ri sunguleke hi wa wumbirhi wa vhiki leri nzaka kuva a vonele hi kusuhi matirhela ya machapu lamambirhi hi vulavuleke ha wona murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhave riendzo a kongoma xifundzeni xa kamanyisa min'wana mintirho yiko hi vekisiweke ku va a yi fambisa murhangeli wa tiko ku sukela Bowana ku hlamule Stélio Manyisa na pangalatile riendzo ra presidente wa tiko ra hina Daniel Francisco Chapo
0: ave capitão Stélio Manyisa Loko ahitela ni madzungula mahambaka nkatsakanyo wa liendzo la muzvengeli wa tiku lomu xifundzankulu Maputo tolo siku bya vubidzi halahaya xifundzeni xa Lebowana makwakwa.
1: Namuntlha i siku la vunharhu murhangeli wa tiko Daniel Chapo a li hlanganisaka hikwalaho ka mintirho a yi landzaka xifundzankulu Maputo hi ntshimo, ingaku va a pfuxela xifundza lexi nkongometweni wa ku va a tiva mahanyele ni xiyimo xa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka mintirho mi nga karhi mi landziwa. Mahungu ma bala leswaku murhangeli wa tiko a pfala liendzo leli a xifundzankulu Maputo hikuva a kumeka kolo mudoropeni la ka Matsolo Faustin. La dropeni la ka Matsolo murhangeli wa tiko a navela ku hlengeletana ni vamamana, handle ka ku hlengeletana ni vamamana a la ku vona leti ti yelanaka ni bindzu
0: leswi va bindzulaka swona.
1: Matsolo a ya vele ka Banana Landia a ya vona mabindzulelo ya tinsenge
0: ni makadamia
1: ni vanhu lava va kumeka ku tirheni swa nga lava inga va efetivu ni lava va laveteliwaka loko hi le nkarhi wa ku va ku susereliwa bindzu.
0: Enaka
1: a hi sena mukuma stelio ku va a kota ku hi byela leswi swi endlekaka. Hi nga sena mukuma stelio swinene ku va hi bala leswaku hey a mfumo wa tiko wa gavaleka. U gavaleka hikuva u navela a ku hungula nxanisa yi nga tshuka ka yi vangiwa hi xihala El Niño.
0: Xihuhuri lexi i masiku ku kaneliwa ngopfu ha xone leswaku xa tshindzekela nakone xi ta bindza ngopfu haleni nyingi timuka tiko na xi ta ka tikombisa hikwalaho ka ku pfumaleka ka mpfula. Ku pfumaleka ka mpfula i xiwomiso.
1: Ya. Henhleni ka swona tolo ni namuntlha ku na nhlengeletano yi landziwaka laha ya makaneta a marakweni xifundzankulu Maputo. Ka nhlengeletano leyi ku kumeka a varhangeri va swihubyana swa mati ni pfindla na lomu matini lava va tshembisaneke hikwalaho ka ntirhisano ni vapfunisi va vona ku va ku humesiwa timali ti fikaka ka 400,000,000 madolara ya ximerika ku va ku yimeriwa xin'wana na xin'wana xi nga tshukaka xi humelela. Se ka swona timali leti ti tsimbiwile a hi vulavuli na Veronica Sidomo a hi byela leswaku matshamelo ya ku hi wani.
6: Mfumo wu ta tirhisa mali ya ku fika 401 wa mamidlawo ya madolari ya ximerika hakuva ku voneleriwa timhaka ti nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamelo ya nkama ngopfungopfu a xiwomisi xikulu xi chiwaka El Niño. Mintirho ya vuvhikeleli ni vuvoneleli yi ta khumba swiyenge swa ta vurimi, madyela, vuvhikeli kun'we ni ku vekisiwa ka mintirho ya ntshima ka xitshungu lana ku nga ta pfunekaka ku tlula 340 wa magidi ya vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wun'wini lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni hi holobye wa ndzawulo ya ta vuyaki ni mati Fernando Rafael fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi. Fernando Rafael a humelerisa vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa kun'we ni ntirhisano xikarhi ka swihubyana swa nga swa ntshima hakuva ku anguliwa hi xihandla timhaka ti nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamelo ya nkama.
7: O plano prevê assistência alimentar de emergência para 343,753 pessoas, cerca de 68,755 famílias, enquanto a proteção social contempla cerca de 234,000 famílias e as intervenções na agricultura abrangem mais de 155,000 agricultores, além de 90,500 criadores de gado. O governo assegurou 125 milhões de dólares através do apoio externo, destinado prioritariamente aos recursos hídricos, abastecimento de água, saneamento, higiene, agricultura, pecuária e pescas, prosseguindo a mobilização dos recursos adicionais necessário junto do orçamento do Estado e dos parceiros.
6: Hlengeletano ya masiku mambirhi yi patsa tintlhari ta ku hambanahambana ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ni vanhakulobye va seketelaka a mintirho leyi.
1: Kani mambo Veronica hi laha ma balaka leswaku mfumo se u pasise timali ti fikaka ka 400,000,000 wa madolara ya ximerika ku va ku kota a ku seketeliwa a vanhu ni miganga mingele mingaki ya tiko leyi mi nga tshukaka mi xanisiwa hi xihala El Niño. Henhleni ka swona a mfumo u kotile ku va u kuma a timali ti fika u ka 60 milimilions.
0: Mali yi kona?
1: La Mozambique.
0: No, mali yi kona.
1: A mali leyi yi kumiwe ka xiyenge xa ku sungula xa lembe leyi hi nga ka lona hikwalaho ka ku va ku koxiwa marhesa ya ku hambanahambana. Domingos Makalana. Ya, hi nga ku se hina Domingos Makalana. Domingos Makalane lixile a ku lavetela ku va u hi byela leswi swi nga karhi swi humelela hi ku lulamisela ku fika ka murhangeli wa tiko ku va landza siku la vugamu na liendzo lakwe xifundzankulu Maputo lixile
8: makwakwa ku biva hi kuma hi le ka mpangu lowu ku nga ni mkongwe hikwalaho ka ku nyosa ka mintirho milandzuroka haleni ma hi kuma
1: hi mi kuma hi tindlela tinene Domingos Makalane
8: hakunene hi kumeka haleno Institute Industrial Zamatola lani murhangeli wa tiko Daniel Chapo aka ku tlhasa ka mbangu lowu a ku va hakunene a ta hlengeletana ni va mamana tumbi vavasati lava va haleni wa xifundzankulu Maputo i nhlengeletano leyi kumekaka ndzeni ka siku bya vuzazu bya ntirho bya liendzo bya ntirho bya murhangeli wa tiko bya murhangeli wa tiko Daniel Chapo haleno xifundzankulu tani Daniel Chapo hi loyi aka ku tlhasa ka mbangu lowu ku va a ta hlengeletana ni va mamana ndzeni ka ku va a ta dokadokisana ni mahanyela ya haleno a xifundzankulu Maputo hi swiyenge swa ku hambanahambana ku yimeriwa ku va ka ku fambeni ka nhlengeletano leyi Daniel Chapo a li loyi hakunene a ta ka tswatsi ya va mamana ku va va ya mahlweni hi ku landza a mintirho ya ku hluvukisa tiko bya Mozambiki hi swiyenge swa ku hambanahambana kutani akaka moso swi va nyiki lava va mamana lava pfumeleki kutasa a muzangi wa tiko chapu ka mbangulo hlengeletano leyi na yi tivaka lowu Daniel Chapo loyi a nga kahle bya xifundzankulu Maputo a ku va kunene ntsako a ta ve Daniel Chapo kumeka na hlengeletana ni va mamana ku va a tshamisela mazito lawa ma navelaka hi ta zama ku va hi bula ni va mamana lava kumekaka haleni mamana ya ku losa ku luka mitirho ya Radio Mozambique ku kumeka haleni ka hlengeletana leyi ya muzangeli wa tiko i ncweni leswi navelaka ku va swi yingisata ka mi muzangeli wa tiko.
9: Okay, mambo zwishini a leswi navelaka ku va ni swi yingiseta i ku va hi pfuneka hina vamamana ni ku va a hi nyika maorientation mayelano ni ku va hi tihlayisa a murhangeli wa tiko a vulavula ngopfu hi ku hi tiza mintirho ya liwa wa ku tholiwa ka patrao maximamana ni mamana a nga ti encela mintirho hi nga ti encela mintirho ya ku fuya hi nga ti encela mintirho ya mabindzu ku va hi hluvukisa tiko va hi hlayisa ni vana va hina kani mamakutani
8: a vito mani u tshama mugangeni ma
9: mina vito Zangani ma Elizabeth ni muhanyi wa district za
8: kutani nakona wa yimela ku va muzangela tiko a nga mi tshamixile hi mayelana ni ku nga ku hambanahambana ya ku va ku seketeliwa wansati ku va a li loyi a sekelekaka hlengela ka nhlumo wa tiko
9: kani mambo hi swo leswi ngopfu hi ku leswi navelaka a ku murhangeli wa tiko a hi nyika tindlela swa ku hi nga yencisa ku yini a hi seketela ka mintirho ya hina hi ku saa mapimo ma kona ma hi swi dya ku kombiwa ndlela hi kombiwa ku pfuneta na hina hi va hi swi yingiseta hi seketela hi tirha hikusa loko hi yingiseta loko a pfuxela ma-district a vulavula hi udrimi hikusa hi le rhirhisaka dandala a swo swi ku vulavula leswaku a ku nga tiva na mpfula hi fanele ku va hi nga yenca yini ku va ku hlayiseka emasin'wini hi hlayisa mati hi va hi bekisa swakudya ku va ni mintsumbula leswi swi kaka swi nga chavi ngopfu loko ku nga ni mpfula hi byala mintsumbula maxina hi ku va hi tlhavukanyisiwa hi hosi la hina kani mama
8: hi xona kani mama ma xitabula ni mamana mpeni mamana a swi koteki kani mabokisile muxikan'we kambe u ta beka hi mazito matsongo ku va u losa lava va hi kumaka Kale a swi koteki ku va hi nga yingela mumbeni kambe ma hitalile mazito ya ku va hakunene ku nyimeriwa ku va ku yingeliwa leswi muzangelo wa tiko a ta kave a swi tlhamuxela haleno ka ntirho lowu wa ku va a hlengeletana ni vamamana vavasati va haleno a swikombi swa nkulu maputo hakunene xiyenge xa ntumbuluko xi ta kumeka haleno vavasati ti hlayivito nhlowo munhu lowu muzangelo
10: Regina Louis Motwana ni rhangela

0: mucato a yi nga ta choda i ku va hi tshinela hi yalaya kambe endlelo lowukulu wa mahungu lawa u ta na Annabella Nkumbi.
1: Wa ntlhanu lweyi ntlawa wa tiko hi bola nga swimambana swa masubi 20 swi ta bela ni ntlawa wa Seychelles ka jornada la ku sungula la mphikizano wa tasa khozafa. Ntlangu wu ta beliwa Stade National du Zimpeto kusukela nkama dzoyitoras ku nghena i mahala a ku va hi seketela swimambana swa tiko la hina. Jornada la vumbirhi swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia hi mugquvela lowu a kampu ya Tsumen kusukela nkama wa dozioras. Hi nkama wa ku fana hi musumbuluku Mozambique tlhela ya mukela ntlawa wa Mauritius a rena lalji a Tsumen. Ntlawa lowu nga ta kumeka uka ndhawu ya ku sungula ni ya vumbirhi ka mphikizano lowu yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa mameyage finage ya mphikizano lowu hi 25 ka September hi nga ka yena. Ntlangu wa final wu ta beliwa hi 17 ka September ra tsutsumaka. Ku tsundzuxa leswaku hi lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha ya mphikizano lowu wa tasa khozaf kasi hi lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali xikarhi ka ntlawa wa Zambia.
2: Bon, makwakwa
0: anana swa ku swi hlaya. Na famba loko muka wani rungulela tingwenza leto titivaka rungula va kapitano na vonavo
2: va
0: mukwashi va gwembe va malona loko ku ni mintiro va rungule ku va swa vava va za va huma ka mfambo lowu
2: deposit a swi olovanga sabe na nyima ni valelela vunanga lebyi deve ku ta cinca nchumu

0: inhlikani maputo noko nokota majungulo ya siku a xifundza nkulu maputo
1: hlikani makumambiri wa vanhu ne mune se valuzile vutomi hikwalaho ka ku banana ka mimovha yimbirhi ku fambeni ka vusiku bya tolo ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula a xifundzeni xa le Zavala xifundzankulu iNyembane. Loko a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano a kumeke ka yona ni vamamana murhangeli wa tiko a kombise ku sola. Mfumo wa tiko u vilela a timali leti fikaka ka 4,000,000,000 ma metikali ku va u landza mintirho ya vuyavi bya mati hi ndlela ya ku veneni ku kota a ku va ku landziwa makungu ma chiwaka pro agua lembe 2026 ku ya 2036. Swimambana swa masubi 20 swi ta bela namuntlha a Stadio Nacional do Zimpeto hi nkarhi wa 18 horas ni ntlawa wa Seychelles ka ntlangu lowu u kumekaka ka Tasa Kozafa hi bola. Wo sungula inhlikani maputo vana wena Elvis Magaya ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke a xiyenge lexi kun'we ni ku xi kombisa hi ku xuvela vuyingiseri byinene. Hi sungula mahungu hi ku vula leswaku murhangeli wa tiko a gama namuntlha liendzo la masiku manharhu a xifundza nkulu maputo hi ku va a hlengeletana ni vamamana va dropa la ka Matsolo. Ka nhlengeletano leyi murhangeli wa tiko a kombise ku sola ka vachayeli va mimovha lava va yaka va tata rivilo hi ku tlulisa mhaka hi ka nyingi yi hlengelaka ka tinghozi to hambanahambana. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Domingos Makalana.
2: Yalo selamu ingiseti wako zanjeka wa Radio Mosambiki, misoro provincial di Maputo. Muzengeli watiko Daniel Chapo akombisa kushukuvala. Hiko laka mangu ya mova leka vusiku jatolo. Igaiki makumi mabiji wavanu na muni. Kufame ni kashitaratu shanghayu ya kusungula. Asfunze ni shali zavala, asfunze nkulu inyambani. Kukaneliwa himanga ukagana kama vungwa nklekeklo. Nikamia unhungwe, kufame ni kashitaratu shanghayu ya kusungula. Lani kamunu wako ni kuluziki vutomi. Akumeja vanu na nklani. Na vabiji vambini van kanu na vazazu ila valuze kivutumi a shipritana kampunzu wa namunka Daniel Chapo atatia ukula kashosu wa vafambisi wa mimova nklekeklo akuva vanga tutumisi mimova shikanguni kuva vanga fambi na vusiku
3: em nome do povo moçambicano do Ruvuma Maputo do Zumba o Índico queremos endereçar as famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências e mais uma vez reiterar aos nossos automobilistas para evitar excesso de velocidade e as viaturas de passageiros evitar a circulação noturna, principalmente para viaturas de longo curso. A nossa polícia e outras equipas estão no terreno a trabalhar para verificar as razões deste aparatoso acidente, apurar as responsabilidades, mas infelizmente nós perdemos esses nossos irmãos e queremos apelar para que evitemos excesso de velocidade, circulação noturna, para que as nossas estradas não continuem a derramar sangue e a semear luto nas famílias. Para reiterar os nossos sentimentos e condolências às famílias enlutadas, continuaremos a dar a nossa atenção para que as almas dos nossos irmãos e nossas irmãs possam descansar em paz.
2: Imaginamos angeli o atico Daniel Chapo loca começa com chocovala e coloca mangu a mão vale cá você co já o avumunilwe e ganhe que ama como beijou a vano namune azavala shfunzeni shash azavala shfunzankulu inyambani Chapo afakan loco fomina kachengeleta no aveke naio ovan kanulwe neva vasati vashfunzankulu maputo se co javo gamu jali anjo jaco janti isso kambangulu o atico e co enquanto acho que ela é Instituto Industrial e Comercial da Matola, lá no Cucaniliki, Domingos Makalani.
1: E Domingos Makalani, loka inyeka antsutsu, wale titi elanaka ni nhlengeletano murangeli watiku, akumeka ukayona ni vamamana, vadropa laka Matsolo, ashfunza nkulu maputo. Hiko laka kugama, kali enzo lako lantiro, ashfunza nkulu maputo. Kali enzo lele murangeli watiku, akumbise kusola kava chaili vamamova. Hiko laka leti tu, umeleleke, natinga tsombeli mintotweni, ashfunza nishali zavala, lomu 24 wavano valu zeke vutomi, hiko laka ngozi ya mova. Na kuyendeka lezu, mfumu watiku la Moçambique ouvira lá timale te fica o ca 4 milhões de uma metical. Cuva com lanzo a Macongo, yavu yavi dramati, nzeni ka mentiro michuaca, pro águas 2026-2036. Yentelelo a Mahungo, na Verônica Sidomo.
4: Mfumo uvilela mali ya kufika 4 mil milioni wa madolari ya shimerika kwa kufambisiwa mintiru yao ya veli dramati nzeni kama kungu machiwaka proagwa 2026-2036. Kankaru wa shoshi, mfumo uni 750 milioni ya madolari kwa kufambisiwa mintiru lei hikungu maka kubashitsungu shikuma mati ya kupuza kati ndauta kwa ambana ambana tatiku. Holojwa nzaule anyala kata uyaki ni mati Fernando Rafael atla mshele shaku ikula kamali lea alave kaka mfumu ukari ulave telatindlela takuwa ukuma nseketelo akuwa shikoteka kwa shitsungu shiene tiwa imati ni mintiri yota ubasisi ishi imushatiku.
5: Estão em negociação o remanescente e temos em vista 250 milhões de dólares para dar continuidade às atividades do Proagos. Porém, o desafio prevalece e precisamos de mobilizar o remanescente de 3,8 milhões de dólares norte-americanos. A importância do Proagos torna-se ainda maior, pois água ocupa uma posição central na agenda africana de desenvolvimento.
4: Logo aí, Marcelo Fernando Rafael, ao me interessar no Moçambique, no Matico e ao Bunzamani, a Kutiriseni, Nikuhlayiseni ka mati mahlengeliwaka xikarhi ka matiko ya SADC.
5: No Limpopo, cooperamos com Botswana, África do Sul e Zimbábue. No Zambese, integramos a ZANCOM, juntamente com Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. E nas bacias do Buzi, Pungwe e Save, reforçamos a cooperação com Zimbábue através do mecanismo conjunto da BUPUSA. Nas bacias do Nkomati e Maputo, partilhamos com a África do Sul e o Reino de Eswatini.
4: Olojwa nzaule anyala kata uyaki ni mati Fernando Rafael. Vula ufamini kanhlengeletani ya uchumi na mbiri ya nzaulu leyi. Igamaka wa unthanu lweyi. Alokalidadi laka makane ya tashfunze nishamara kweni shfunza nkulu Maputo.
1: Veronica Sidumo loka inyika letitiela naka ni mintiru minga karmilanzuwa mfumo kayona kuvileluwa ka 4 mil milonjo mametikal kuva kulanzuwa makungu yavu yavi dhamati machiwa ka Proagwash. Loko itzika letita Proagwash. Hikongo makaletitiela naka ni nkatsa kanyu wa mintiru le milanzuwa ka emurangeli watiko aritwene la steli umanyisa.
6: Nakulosa nakulorini mwingi setu wa radio Msambiki mrangeli wa tiku avula leswaku alaku ya mahlweni kutiri sana ni wansati kashenge swaku ambana mbana kuva kuhluvukisiwa atiku la Msambiki chapu avula leswaku kuni lisima lukulu la kuva kupatiwa wansati kashenge swaku ambana mbana swata kufuma swata vurangeli ni swinwana leswi kongomaka akufambisa ashenge swaku ambana mbana swa atiku la Msambiki mrangeli wa tiku avula vula kufambeni kanhlekele lei ai rangeleke ni va mamana va xifundza nkulu Maputo lomu avatsatsieke ku va vahlengela vanga na kupimela vahlengelela ku hlubukisa atiko ra Msambiki ni ku va vaseketela mfumo ka swiendlo swa ku hambana hambana leswi mfumo u swi fambisaka na ku kongomiwa a ku hlubukisiwa xenge xa ta vurimi xa ta vutshevi ta vufui ni swin'wana swi kongomaka ku hlubukisa atiko la Msambiki. Daniel Chapo vuli leswaku wansati ni matsamela manene ya kuva arangele kuchukisa leswi wansati akombaka swona a minjangwini i wansati loyi akotaka kuva atirhisa mali hi kupimela i wansati loyi akotaka kuva wundla ni ku hlayisa matsongwana na wanuna a ri handle ka muti i hikola ka vutlhari lebyi Daniel Chapo alavaka leswaku wansati atipatsa ka vurhangeli kumbe ka mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo wa tiko yi kongomaka ku na byalisa mahanyela ya xitshungu xa tiko ra hina murhangeli wa tiko nakona wu ka hlengeletani leyi na vamamana va xifundza nkulu Maputo a vuli leswaku yin'we ka tindlela a nga ta ti tirhisaka ku va ku nyikiwa risima leri wansati i ku va va pfuniwa hi timali leti va nga ta kotaka ku va va ti endlela manhongoso na va nga ta kotaka ku va va jisa a mimiti ya vona ni ku va va endla a manhongoso va ti hluvukisa evuton'wini leyi yin'we ka tindlela murhangeli wa tiko a vulaka leswaku i ta tipfula ni ku va a ya mahlweni hi ku va a yi lwela ndlela leyi ka nkongometo wa ku va wansati a titwa na nyikiwa risima ka nhlengeletano leyi murhangeri wa tiko wa game hi ku u tsundzuxa vayaki tiko leswaku a va tivoneli ka xihomiso lexi xi taka. Murhangeri wa tiko a vula leswaku a ku tirhisiwi tindlela ta ku hambanahambana, yin'we ka tona a nga ku lunghisa switirho swa vuchambalati bya mati masin'wini, switirho swa vuyaveli bya mati ka miganga ku hambanahambana, ni ku tirhisa mati hi ku pimela, hikusa masiku lama taka i ta va masiku ya ku karhata hikuva ku ta pfumaleka timpfula na koho ku ta va ni mumu lowukulu kutani xihomiso xi le kusuhi. Murhangeri wa tiko ali a hi patsaneni na hilwa hi lwela ku Musambiki a nga tshuki a lova ka xihomiso lexi taka xi nga ta baka ngopfungopfu a dzongeni ni xikarhi ka tiko ra Musambiki. Hi leyi nkatsakanyo ya mintirho kumbe marito ya murhangeri wa tiko ka nhlengeletano na vamamana. Ndzhaku ka nhlengeletano murhangeri wa tiko a sukile kutani a nyimela ku va fambisa nkatsakanyo ni madyambu. Nkatsakanyo wa hinkwayo mintirho a yi fambiseke xifundzankulu Maputsu ka masiku lamanharhu a kumekeke ka ndhawu leyi ya tiko ra hina. I hinkwaswo kusukela Instituto Industrial e Comercial da Matola hi kongoma minongonoko ya mahungu wa Radio Msambiki Misoro Provincial Maputo.
1: Isitele Manyisa loko a endla nkatsakanyo wa nhlengeletano murhangeri wa tiko a kumekeke ka yona ni vamamana va dropa la ka matsolo a xifundzankulu Maputo ka siku la vunharhu ene la vugamu la mintirho a yi landzeke ya ku pfuxela a xifundzankulu Maputo. Loko hi humaka lawa hi nghena ka lawa mavulaka leswi swaku kusuhi ni dzana la vanhu ku yimeliwa ku kumeka ka vona hi ndlela ya nhlengelo ka mintirho ya workshop yi nga ta landziwaka mudlivela lweyi laya ka matalana a xifundzeni xa le Marakwe. Lwe ya taka ni posumenda lila mahungu i David Ntimana.
7: Kusui ni dzana ravanu varindzeliwa kuva vayamkeliwa mgovela lowu ka workshop ringata endleka ka a Centro Cultural rele Matalani xifundzani xa Marakwani xifundzankulu Maputo. Kuvulavuliwa hi ndzumba loku nga ta vaka na kona ni mabulu na ululamisiweke hi Fundação Malangatan Valente Ngwenya ni hi vaseketeli Corpus Independentes o Criativos enhlokomhaka ehlawuliweke akuva iva leyi nga ta qhalambisiwaka ku fambeni ka mintirho leyi ya ta ntumbuluko la ku nga ta kumekaka vacini vayendli va swixongi swa ku hambanahambana hambi hi vachayi va lomu tikweni. Loko a vulavula mucinini ya hina ta vuhaxi Virgilius Tole mululamisi wa workshop leri a rungulile leswaku ku ta va ni xipetakulo nakona ku ta va ni mabulu lama yelanaka ni ta ntumbuluko hi ku landza swihena ni ntumbuluko wa muganga un'wana na un'wana.
8: Na ni khanela hi swona hi zito bya mamana Emelva Dean Meimi a nyimelelaka a ntlangu wa Association Cultural Raiz hi tirhaka xikan'we swa ku ntlangu lowu wu ta ka yenciwa hi mudluvela a Matalana a Centro Cultural ka Matalana ku yenceka hi ku zula. A ntlangu lowu wu ta ka yenceka wu ta tlhanganisana a magrupu ya manyingi ma kombisaka a mitlangu ya ntumbuluko kambe a siku lebyi leswi hi ta ka tirha swona hileswaku na hi tlhanganile hini va mitlangu leya hi nyingi hi vumbana hi tshama layani hi kombisana a leswi mun'wanyana ni mun'wanyaka ni mun'wanyana a tivaka swona manje a ku za ku enceka leswi tindzi hi vona swa ku kasi a matalana lomu yaka kona lomu a vanhu va hanyisa ku yini a minsinya yi hefemulisa ku yini a vanhu tindlela leti fambaka va pfulapfula va pfulisi ku yini ti fambisiwa ku yini a vatsongwana lavakulu va hlekisa ku yini va lavisisana ku yini hi gama hi teka leswi hinkwaswo swa ntumbuluko leswa vanhu va hanyisaka xiswona hi swi tirhisa leswaku hi kusukela ka swona hi ya tlhangana hi ya kuma a xitichi lexi julaka swona leswi a nga workshop na hi dokadokisana hi ku hi bekisa leswi swi dyondzisiwaka a ntumbulukweni swa ku swi nga lahleki hi ta tshama hi nyikela van'wanyana ni lava buyaka.
7: Sitole a vule marito lawa wa mune lweyi loko a ta va a vulavula a Matalani xifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku lulamisela nkhuvo lowu u nga ni nseketelo wa Fundação Malangatan Valente Ngwenya ni hi vaseketeli van'wana.
1: Atikweni la Afrika Dzonga tinhlayo se tifika ka 54 wa vavasati lava kumiweke na vanga hali na vutomi ka lin'we la makhwati ya ku lumba tiko leliya mhaka yi vangaka ku vindlavindleka leswi swi endleke ku va murhangeri wa tiko leliya a leleta maphorisa ku veneni ma landza mintirho ya vunyaminyami ni ku kala ka mahungu ndlela. Mhaka leyi yi ta ritweni la Eduardo Figuran.
9: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma rungule ku va ma kumile ntsumbu un'wana wa munhu mun'we wa rhambu la xisati ka khwati la Down Park ka muganga wa Boksburg. Ku ya fika sweswi a ntsengo wa mintsumbu ya vavasati lese mi kumiweke kusukela hweti ya Mawuwana nga Julio se u fika ka 54. Eka ntsengo lowu ntsena vanharhu hi vona se va tiviweke hi maxaka ya vona. Na yena munhu loyi a kumiweke tolo na a file a kumile na a nga na timpahla ku hinkwato ku fana ni matshamela ma vonekeke ka lavan'wana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma vona ku va ma ya mahlweni ku va ma sencha a xigevengo kumbe swigevengo leswi endlaka vubihi lebyi laha nakona ku komberiwaka a nseketelo wa xitshungu. Hi tlhelo rin'wana maphorisa ma kombela ku va ku nga paluxiwi mahungu ya mavunwa. Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulavuzana Cyril Ramaphosa a rhume ku va maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vavasati ka masipala la le Ekurhuleni. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga lake Eduardo Figuram.
1: Hi kongoma vugan'wini bya inhlikani mabuti wa namuntlha lomu nga tivaka leswaku swi mambana hi masubi 20 swa bela namuntlha hi nkarhi wa 18 bya Stadio Nacional do Zimpeto. Hi nkarhi swi nga ta va na swi amukela ntlawa wa Seychelles eka mitlangu ya TASA COSAFA hi bola. Yi entelelo wa mahungu lawa ritweni la Annabella Nkombe.
10: Hi wa ntlhanu lweyi ntlawa wa tiko hi bola nga swi mambana swa masubi 20 swi ta bela ni ntlawa wa Seychelles ka jornada la ku sungula la mphikizano wa TASA COSAFA. Ntlangu ta beliwa Stade National do Zimpeto kusukela nkama 18 horas ku nghena i mahala a ku va hi seketela swimambana swa tiko la hina. Jornada la vumbirhi swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia hi mugqivela lowu a kampu ya Tsumen kusukela nkama 12 horas. Hi nkama wa ku fana hi musumbuluku Mozambique a tlhela ya mukela ntlawa wa Mauritius a Arena Lalji a Tsumen. Ntlawa lowu nga ta kumeka uka ndhawu ya ku sungula ni ya vumbirhi ka mphikizano lowu yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa mamea finage ya mphikizano lowu hi 25 ka September hi nga ka yena. Ntlangu wa final wu ta beliwa hi 17 ka September ra tsutsumaka. Ku tsundzuxa leswaku hi lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha ya mphikizano lowu wa TASA COSAFA, kasi hi lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa final xikarhi ka ntlawa wa Zambia.
1: Vakwero iku hinkwaso hi katsakanyile mahungu ka inhlikani maputu lani hi ku xuvelaka ku ya mahlweni hi ku longoloka ni mintirho ya Radio Mozambique. Va n'wi lela Elvis Magaya ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa xiyenge lexi xa mahungu ku dya hi ku yengete.
0: Inhlikani maputu nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu maputu.
11: Treze horas e 48 minutos, chave em clicar no Maputo, angama jungula, e as fontes angulo Maputo, e isso é uma coisa que vai relançar na Ibunanga, na Ixuvela, na clicar no Nenê.

0: Muhanyi wa doropa ra Maputsu, Electricidade de Moçambique EDM, ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM, a campo ya 7 de abril apolana kanisu doropeni ra Maputsu. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sani ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusuhi na wena. Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical, ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar, ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM, lano ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu, ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela, ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitika xikuhela. Patima.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu lua calte que escarga a campo. A calta um belo axungula. A calta um belo ombiri. A fula mela. Aya machuene. Cambe o gamo um bom pepo. Aí me sentango.
2: O nemo é cava cozele vantango no tênis a campo. Wassa tanga bela canguana wantan wati wati. A tunela belo um pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sati um belo um pepo. Um wananga na ina macatene. Um chai um pepo. Wassa tilui. Aí enda su combi su sacuven um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Hisi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mpfuniseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-882. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
5: Emissor Provincial de Maputo.
6: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Akulosa mwingiseti wa kurandzeka. Itlela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko un'wana wa nsati. Lovulavulaka hi ta mahanyelo manene ya wa nsati. Ni ku tihita kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana. Ku sukela ndyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini, ni ka tindhawu tin'wana a kumekaka ka tona. Hi ta na hi vulavula hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya hina a nga ikonomiya domestika lomu vamamani va hamamu va hi pfuleleke swifuva swa vona a ku va va veka mavonela ndzeni ka nhlokomhaka leyi. Nyamuntlha hi ta hetelela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va hamamu a nga nhlangano wa wansati wa Musambiki ku hisekelaka ku seketela van'wani lava nga ta hi bulela hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka leswi hi swi kumaka kumbe hi bindzulaka mindyangwini ya hina. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Liloka loko a rhamba vamamani a ku va va endla xo karhi ha xona va nga kotaka ku tipfuna ni ku kulisa mindyangu ya vona.

0: hakunene vamamani a hi sekelekeni hi phanda hi rhendzeveta a ku va hi kota ku wundla mindyangu ya hina ka masiku lawa hi nga ka wona vutomi la tika mahanyelo ma karhata hikwalaho ku laveka ku tindzulutela a ku va hi kota ku vevukisa mahanyelo ya hina loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi sangulile ndhokandhokisano ni vamamana va hamamu nhlangano wa wansati wa musambiki ku hi sekelaka ku pfuna van'wana na va kucetela ni ku dyondzisa vamamani leswaku va kota ku hlayisa switsongo ka mphamo wa vona hi vulavula hi ikhonomi ya domestika nyamuntlha hi ta hetelela mabulu hi veke nawu ni vamamani va hamamu lava hi kombisaka lisima la ku va hi hlayisa switsongo ka mphamo wa hina ni ku va hi vekisa mindyangu ya hina hi laha swi lavekaka hakona na hi nga na ku tumbelelana ka nuna ni nsati ka mabulu ya hina swi ve livaleni leswaku hakunene wa nsati a fanele ku simamela ndyangu wakwe a tlhela nyika lisima xihi na xihi a xi endlaka vuton'wini byakwe na hi nga tateli marito hi ta tlhela hi nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel Louise Antonio Maendela Arlinda George Nyaka na Katarina Pasquale akuva va simama ni ntsatsiyo wa vona na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi a hi va yingiseni ku ni mhaka yin'wanyana leyi tshukaka yi humelela emindyangwini ya hina ya ku va hi tumbelelana a timale a tikonta maendlelo lawa swa endleka nuna ni nsati va tirha hi leswi nga swi vula ndzhaku swa ku mun'wa kumbe na mali ya mina yi nga ta tirhela leswi kambe vana lava va hina hinkwerhu se loko mali ya wena yi nga xavi swakudya lani vana lava swi ta ku yini ndyangu wa hina u ta ku yini kambe ku ni mhaka yin'wana na tshembe xihoxo xi humelelaka mindyangwini ya hina xa ku va hini ku tumbelelana hi fihlelana mali loko ni hola sexi la kaya ku ta fika 4 a ni vulavuli ntiyiso wa leswi swi endlekaka mahanyeleni ya mina mhaka leyi mu yi vona njhani
1: kani mama mhaka leyi yi kona mindyangwini ya ku mali ya yi tlhasi na yi yanela maxa hi ndlela leyinene ya tsatsiya ku va ni loko ndyangwini ku ni mabulu nuna na nsati a va fanele ku va va ni xihundla va fanele ku va va bula u swi tiva swa ku nuna wakwe a hola a mali muni na mina nsati wakwe ni hola mali muni loko ku ni nchumu kumbe i ku pfuna mamana kumbe ku pfuna vamakwavo ni nga tshuki kumbe mina ni nga wansati ni chava ku bulela a nuna wanga ni ku a hweti leyi ni ta hola maxini na ku zantswa kwange ku ni thusa 2,000 ni pfuna makwezu ku va wa xaniseka ni fanele ku va ni mu byela nuna wanga wa swi yamukela hi ku tsaka ku ma nga swi mamukeli hi ku tsaka maxina ni mu byelile hi nga tumbelelani loko a pfumela ni ta yenxa ku va ni mu nyika makwezu a ku va a pfuneka ka mhaka liya na voni vavanuna hi minkama yiningi a va tlasisi mali ya ku yanela ku va va na madezexo va ni madezexo ya ku tala ihini vavasati swa hi kazatela ku va a nuna wa ku namba a hola 10,000 loko a beya na yo ni la mezeni laha a ku va hi tlhela hi susa kumbe i mili kumbe i kingenchi hi mu nyika hi ku leyi u ta xavanyana lexi u xi navelaka papayi swa hi kazata hikuva loko mali leyi ya yi tlhasile la mezeni laha jayini mapulano ya ku tlula ni mali liya leswi hi swi kotaka ku endla ku va hi susa ya xapa mali liya ya xapa hi leyi maxi liya ya ku papayi kumbe loko a famba ta navela sumu loko a famba papayi a ta navela alaranja a hi swi kotisi ku va hi swi endla a ka mavonelo yanga hi leswi va papayi a xivezi va endlaka hi ku va tlhota a ku hi mhaka loko ni ya mu nyika a nga ha ta ni nyika loko ni ya mu nyika kaya xa yi nghenile ka nomo wa ngwena
0: hi swona mama na Arlinda wena ke u swi vonisa ku yi ku fihlelana loko ku tshukaka ku humelela mindyangwini ya hina
2: swona kani mama a ku fihlelana ku kona ku kona maxi ku tali ni tamuka va papayi papayi proti va muholi wa ke swa kazata ntshakazata mini tshamile ukatini no vyanu no karalani suka ukatina zanga nishitwa swa papaya a hola mali munhu ani switivanga ja kukoni kutumbelelana maji alani kungani avanhu vabhizi va hanyaka swin'we a swi nga faneli ku veni kutumbelelana va fanele va kombisana loko ili pa mama na holili papa ya holili va tshamisa hansi va kombisana hi holili kambe hi leyi mali a hi hambi mapulani va hamba mapulani xikan'we va hamba mapulani xikan'we mine ni ta hlaya swaku loko vanhu va hamba mapulani xikan'we mali nambe yo va yitsongo ni ni example matevula ka kwanga mina loko ni hlayisaka matevula ka kwanga na va holili nuna na nsati va tshamisa hansi va hamba ti swa ni swa swi na tivitsani ku swa enceka leswi ma swa enceka swo kala ka swa kala mindyangwini ku swi enceka ma swa enceka i swa nyoxisa kwandeyasi vanyima va dyondzisana swa ku namuntlha lani a hi teki leswi ya hembe leswi a leyi hi ta enca leswi na va ni xikan'we a nga loko va tumbelelana pari loko va tumbelelana ni mahanyela la kaya ma kumeka ni makazata ni ma xavela michumu swa ku swi kumeka na swikarhata xa loko va nga tumbelelani va hanya nambe vo hola mali yo ka yi nga yi tlhasi mbangu maxi hikuva va yi patsinyeta ka vona va bitsi a michumu swa vona swi kumeka na swi famba
0: swi ngo loko ku ni mabulo ni madzolonga ma kona
2: a ma kona madzolonga loko ku ni mabulo loko ku ni mabulo a madzolonga ma kona ri ka madzolonga ma nga tala emimitini i ya mali i mali yi enceka ku ve ni pongo emimitini loko mali yo bekiwa mezeni hinkwaswo swi bekiwa swi ku laha va swi tiva hi vabidzi ka vona a madzolonga ma kona a ma kona ma pati ku ni ku khwakerisana swo swiyani swa lefe a nga leswa ku muza ma tala ni marhoni yao va mi vitana ku yini ni timhaka a loko u za ku tata ni marhoni yao laka muti lowu a timhaka ta kazata hi laha ka ma holela ni ma bekela ya mali mezeni
0: hina mama na Louisa
3: hi swona a mhaka ya ku tumbelelana ya kazata hi ku a xihundla a wu swi tivi ku swi lavaka mutshama wumbirhi laha munhu ni munhu a hlaya mhaka yakhe ronti kuve ni bulo swa ku a ma tshamela hi lawa kasi lano yi minchumu yi ta famba kasi loko ku ni ku tlhotelana a ndyangu wu nga ta kula ku ni ku ve ni a minchumu va khanela loko va khanela swi kumeka swi basile hi ku loyi a ta hlaya swaku ha minini swi tikazi loyi na yena a ku swi tikazi pronto a ndlela yo famba jani loko a timhaka va nga ti humesi munhu ni munhu a pfala hi tlhelo byake hi swi kumeka a nge ri swone hikusa a ndyangu a wu kuli
0: hinkomu mamana marito ya ku va hetelela ntsatsi lowu navelaka ku va misiyela vayingiseti va hina ngopfu vamamani varhangeli va mindyangu ha tshemba lani a ndyangu a wumbi hi mamani ntsena vabava na vona va hingisa va nga swi kota ku va va pfunana hi vulavule hi timhaka tinyingi mabulo ndzeni ka ndyangu ku tiva ku popara switsongo leswi hi swi kumaka hi nga va byela yini hi nkama lowu
4: mhaka ya ku popara a swi sukele ka wansati ntsena i wanuna tenga swito swa ku ni ku popara mutini a ndyangwini swi endzelanga wansati ni vo vana tenge va swito swa ku ni ku popara majina va dyondzisiwa hi vona va byele hi ku loko va nga dyondzisiwi a swakudya swa tolo va ta dip va cukumeta hikuva va dyi swakudya swa tolo maji swakudya swa tolo swa dyiwa hi ku hi kula na vamamana va hi dyondzisa hi ku nga na majilera maji a ku swekiwa swakudya swi sala a mundzuku u pfuka ku u ya xikolo u bota ku u tata fihlula hi swakudya leswi ta u ta kenta hi tihunyi laha u tshivela tihunyi u kenta swakudya leswiya hi fehlula majavoni va namuntlha loko va byela va le kumida donti no xinokereni ma xi teke hi va dyondzisa swa ku swakudya swa tolo swa dyiwa ni yo mali va ta swa ku namuntlha a mali leyi u nga xava mapa mabizi lawa loko va dipa wu dzin'we lidzi ya dzi bekiwile swi swa ha beka ka xilera pawu dzi tshama dzi pfuka na dzi ri bon hi ta xava dzin'we mundzuku hi tata kresentara laha swi ku doxi tlhava matabixana javela tenke hi dyondzisa vatsongwana hi ni vamamana ni vapapayi swaku a ku popara nchumu xa lisima hi ku loko hi nga popara vutomi bya bindza sweswi hi dzaha ya dzi bindzi ta ya dzi bindza ka nkama wa sweswi ku ri ki a papa imona nga ta swikota aku a hlayisa lowa mamani yena ku jira ka sharp avana va jaka mali ya xikolo va jaka mali ya fisha ku jaka ma uniform na vanhu va jaka ya mbala ka munhu wa munhu a swinga ta kotela tenge hi dyondzisa swa ku na aku popara i nchumu xa lisima na hini hi khomakhoma hi n'wi pfuneta papa lwa pela ta kota ku inkonomizara a munti wo hanya swo swinene hi nga hlekisi emugangeni hi lexi ni byelaka swona vamamana swa ku vamamana mi nga tshameni kaya mo hetlela u lavisa ku ni nyimela papayi muni a ta yenca hinkwaswo nada na wena khomakhoma no tipfumbu ya masin'wini kumbe ya ku xi tibona swona masin'wini xi ta pfuneka kumbe ntshumbula kumbe nhlata i mbowa swi ta pfuneta la kaya a vana na kuendla loko u suku famba u vabye swa ku laha leswi namuntlha mi swekiki mbowa laha a mundzuku ndzi hlambi tibizi laha mu ta tsemela u nga ha dyi ku sweka hlampfi ya yintirho masikwana laha na te ku tsemelela kwala ka hlampfi mi kota ku mu yenela pana mundlwana kambe u ta kota ku tlatleka puriki no vhala pena u sweka hinkwaswo mundzuku u nga tlatleki ja hi ku dzo popasazi hi fanele khanelaka swa ku vavasati a hi tentareni ku popara hikwa ma tshamela mabindzu kanimama
0: kanimama a ku va hi hetelela mama Julieta wani xa ku hlaya
1: eku khensa ni ku byela vamamana leswaku ehene ni mahlweni hi dyondzisa vana ku va va dyondza va nga tsutsumeli vukati hi tivaku a hi nkonomizara mindyangwini yezu hikuva loko hi nkonomizara vutomi byi ta hina byalela hikuva minkazi leyi a wutomi masiku lawa dza bindza loko u nga yi nkonomizari dzi ta ya mahlweni dzi tikisisa ka mamana ya mahlweni ni ku tsatsiya ka mamana leswaku a hi tshikeni ku va hi tumbelelana hikuva loko hi tumbelelana a minchumu swi nge te famba hi ndlela leyi wa va vona va papayi vambenyani ni pini dzake a wu dzi tivi a luza a mali yi dyiwa hi mfumo hikwalaho ka ku tumbelelana mali mabangu yi luza a lahliwa ku hlekisa hikuva lowu dya ku wa mu lahla papayi loyi a mali a wu tivi pini u ta endlisa ku yi u famba u hlengisa va muganga imai leswi hinkwaswo swi endliwa hi mhaka xihundla na vamamana va tlhota timali bangu va nga mi byeli papayi a luza mamana a timali ti tshamile mabangu ti diwe hi mfumo vana va sala va xaniseka va kula ku xaniseka mai mamana a li mamana loyi a khoma timali tatana wavo na yena a li tatana loyi a khoma timali kambe hikwalaho ka ku va nga tivi ku bula va nga tivi ku pfulelana swifuva a mali yi luza lava ku mi tsatsiya leswaku a hi pfulelani swifuva hi hanya hi ku zula emindyangwini khani mambo
0: a hi pfulelani swifuva swa hina hi hanya hi ku rhula mindyangwini ya hina marito hi siyeliweke hi vamamana Julieta Manuel, Luis Antonio Maendela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasquale va nhlangano wa wansati wa Mosambiki amamu u hisekelaka ku seketela van'wani ka swiyenge swo hambanahambana.

wansati yena mahlweni hi ku tihita u lwela ndyangu wa wena akuva u ni mahanyela manene khutalela ku dyondza ni ku dyondzisa hikuva a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondza ni ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi buleke hi mintirho yi tameliweke hi vamamani va hamamu a ku dyondziseni ka vamamani van'wani a ku va va tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya vona a nga ekonomiya domestika hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wo taka hi ta vulavula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihi leri xanisaka mahanyeleni ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku a xima tintlhaveni.

0: vunanga lebyi veke ndhuma yikulu bya risima ngopfu bya ku vulavula le rhandzu hi 27 Gabriel wa 2018.
1: Radio Mosambique, Maputo.
2: 15 horas a ti, Coen, e Jula, que vai com uma machungola.

0: Tani ila ihleka kona kusunguleni namuntla hitavulavula hi ti dyondzo ta alfabetization. Hi rhandzi ku tisa nhlokomhaka leyi hikwalaho ka ku wavumbirhi lweyi ku haxiwile vhiki la tidyondzo ta alfabetization hi xiyimo xa matiko ya misava. Na hi nge se tshokovetela ngopfu, hi ta rhandza ku va hi twisisa kutsongo leswaku i ncwini alfabetization. Kasi ncwini alfabetization. Alfabetization i tidyondzo leti ti nyikeriwaka ka vavakulu ku nga li vona ntsena hambi ni lavantshwa lava hikwalaho ka timhaka ta ku hambanahambana va kalaka va nga kumanga mukhandlu wa ku va va ya xikolweni. Hikwalaho ka sweswo a ko vanhu lava va nga sali ndzhaku hikwalaho ka ku va va nga tivi ku hlaya ni ku tsala. Mfumo hikwalaho ka ndzawulo ya ngelaka ta dyondzo lomu tikweni yi vumbile tidyondzo leti a ku va ku pfuniwa vanhu lava va navelaka ku tiva ku hlaya, ku tsala hambi ni ku konta. I mintirho leyi ku sunguleni ka yona a ku nga na ku twisisa kahle hikuva vanyingi a va anakanya leswaku a va ha ri na ntanga ku va va nghena ka tidyondzo leti hi ku anakanya leswaku se i vakulu. Kambe hikwalaho ka mintirho leyi landziwaka hi ndzawulo leyi ya ku tsatsiya vamamana vatatana ni lavantshwa hikwalaho ka lisima la mintirho leyi hi ku famba ka malembe yi ve yi laveteliwa swinene. Namuntlha ka siku i vanyingi vanhu lava twisisaka lisima la tidyondzo leti va va va titsalisa a kwa na vona va tiva ku hlaya ni ku tsala. Hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ka nkarhi wa sweswi ku ni ku tlula 5,200 ya vanhu va titsaliseke ka tidyondzo ta alfabetization. Hi ka nhlayo leyi vanyingi ka vona i vavasati lava nga ka nhlayo ya ku tlula 5,100 va nga ka alfabetization. Kasi hi tlhelo la vavanuna ka ni ku nonon'wa kutsongo a ku va nghenelela ka tona lana van'wani va vulaka leswaku va ya mintirhweni ya mavoko kasi van'wana hi tingana ta ku va va tlhelela xikolweni ngopfungopfu ku va va ya dyondza ni vavasati. Kambe tanihi ku vula ka mfumo hi ntirhisano wukulu ni hubyana ya nyelaka ta dyondzo ku karhi ku landziwa mintirho ya ku tsatsiya vatatana a ku va na vona va nghena ka mintirho ya alfabetization. Tanihi laha hi hlayeka kona le xifundzeni xa Bowani hi 1 September lweyi ku haxiwile vhiki la tidyondzo ta alfabetization hi xiyimo xa matiko ya misava. Lweyi a pfuleke mintirho leyi i nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Mamana Olinda Duul lweyi nkameni wa kona tshembiseke leswaku a ta endla hinkwaswo ku va a mintirho leyi famba hi tindlela tinene kun'we ni ku va ku kumiwa nhlamulo ka swikarhato leswi va ha hlanganaka na swona ka xiyenge lexi.
1: Porque temos nós como província erradicarmos o analfabetismo, temos os centros, temos lá algum material que conseguimos angariar com os nossos parceiros. Então, participem, aderem, é importante termos esse conhecimento.
0: Kasi hi tlhelo lava dyondzi lava pfunekaka hi mintirho leyi ku tsaka hi kukulu hikuva tanihi ku vula ka vona a va nga tivi ku hlaya, ku tsala hambi ni ku konta, kambe hikwalaho ka tidyondzo leti va swi kota ku va va endla swilo leswi lana va rhambeke van'wana a kwa na vona va kongoma ka mintirho ya alfabetization. A hi va yingiseni.
2: Louise Armand Mashaile. A hi rhandza ku tiva swa ku u titwa njhani ku va u lumba ntlawa lowu wa lava va titsaliseke ku va va dyondza alfabetization?
3: Mina mamana ni titwa benze ni ka ntlawa wa alfabetization. Ni nyoxa swinene exikarhini ka vutomi byanga ku ri ku ni kulile na ni nga na tidyondzo. Loko nyamuntlha ni twa a timhaka ta tidyondzo ni tsutsumela kona a ku ta nghena a ku ta pfuneka ku kuma tidyondzo. ni titwa kahle hikusa ka ndzeni ka tidyondzo na pfuneka ni swi vona ka vutomi byanga swo ni fambela ben ngheneni ku sila ra vito byanga ni nga byi ti mazizhani namuntlha na swi kota ku ti tsalela vito byanga na swi kota ku ti vonela hambi hi konta hinkwaswo na swi kota a ku va ku ni swi vona ni besedari se na ni vona
2: mesaje wa tsala ka telefoni
3: a swi fani wa swi vona munhu swa ku a ni dya ku hlaya swa ku yini a ndzeni ka telefoni a swi fani ni leswi ni nga sungulisa xiswona propedejo swin'wana ni nga nga dyondza xiswona
2: xa a kaya va swi amukelisa ku yini loko u va byeli swa ku la ku ya exikolweni
3: papa ni vana va mina va swi amukele bena va tlhela va na ni xidara a ku va ku ni buya xikolo va na xidara ka leswi swi ni tsandzaka pura ni swi tiva
2: xa yena papa ya nga swi navela
3: wa swi navela i nkama problemiswena emabexikatweni bya loko a ra xa wusiku a nga kumeka ku va ka ya xikolo
2: se ya mugangeni ya vanghani va yakelani wa va byela wa va koka swa ku mi ta xikan'we
3: a va covidara hi tlhela hi va byela swa ku na ja ha pfuneka purke a swi fani ma xibomba a xi tiva swa ku lexiya loko xi nyima ja xiya kwini hikusa ku sungula kwani ke ri xibomba loko va nga vitanelanga va mujiri a ho nyima hi nga kwini se a va byela swa ku xikolo xi ndlisile
2: xona xi karhati muni mi tlhanganaka na xona ndzeni ka tidyondzo
3: pura ka mina a ni voni xikarhati xa ku tikela sori a hi darabela mahawula hi za hi swi intendera leswi hi swi lavaka
2: hi xona khani ma mama a vito mama
4: Christina Francisco
2: hi tlhelo la wena mama ni cine xo xi vonaka na xi hambana kusukela loko u nghenile ni leswi u nga nghenisa hi swona ka tidyondzo
4: hinkwambavona ku sana mi nghena ni nga tivi nchumu a ni nga dyondzanga kusukela phela mitsongwanini as hikuva ni nghenile la xikolo switsongo swa vonekanyana swa ku ni ya xikolo kusa xibomba loko se xi nyimile na kota ku swi vona swa ku xibomba lexi mahlantsweni i baxa yini se hi leswi swi ni titwelaka na swi ni pfuna ngopfu swinene
2: a wu navela ku ti vonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
4: ntlhanu ka malembe lama mataka a navela swa ku ni tiva na mina ni swi tiva njhe ni tiva swa ku a ni swi swona ka ku hlayisa ku yini ma xibengbeng ni tiva ku leha hinkwaswo leswi ni swi vonaka na swi tsaliwile a loko literi journari swi huma ka tilevhizori ni swi lera ben ku nga na nchumu xa xin'we xi ni phamba ni tlhela ni swi zandza ku va kusa ni swi zandza ku va ni sixira teri journari maswikomu a no swi twa ntsena ni nga swi voni swimbenyani loko a khanela ni nga swi twi swa ku loyi a khanelaka hi mani maxa sweswi loko ku huma a ku tlhasa nkama wa teri journari ni zandza ku sixitira ni swi vona swa ku hi mali ya tirha matsoko swi ngeni swa khaluta kusa ni se pasa ben maje a swi fani ni leswi ni nga nghenisa xona la a ku sungula ku dyondza
2: tao hi ku vonda ka wena a ku na ntanga ku ya ku dyondza
4: nada a ka ku dyondza ku na ntanga exemple leswi ni nga mikulu hi xiswona loko va choka hi ya tinhlengeletani yi ta va mamana va tlhesa ku mamana prisina pfula rito la swikwembu ni to ti pfulela hi swanga ni dyondza swi twala ka vanhu muntumuntu leswi ni swi julaka ku sala hi dyondza xilungu se ni xilandzi ja swa switsongo na navelanyana ku swi vona maxibembe hi xilungu va hi dyondzisaka swona ni ku ya vapresori va hina va hi hlayisa hikusa loko u nga swi koti va zama tituti ku va va ku komba u za swi tiva swi nghenelela
2: se ka vaprofesori lava mi dyondzisaka kahle ni nga i marito muni u rhandzaka ku ma hlaya
4: ka vaprofesori lava hi dyondzisaka a ni navela leswaku a hosi va pfuna leswaku va kuntuna ra va va ni pasiensi ni ta munhu hini va vakulu kusa swa kazata ku dyondzisa lava kuleke ni swivanana swi fanani hini vavakulu wa ra xivisi u zandza kusuka hi nkama maxitini ku lunghisela n'wana ya xikolo u lunghisa eswo ya xikolo se loko tlhasanyana trihard va hi khomelanyana vaprisori maxini na yi zama ku kahlola ku ta nghena a xikolo hi nkama
2: se eka lava va pimisaka swa ku a swi nge he fanele ku va va landza tidyondzo hikuva hi vakulu leswi va nga ti luza ndzhaku swi helile i marito munhu nga va byelaka
4: lawa na va byela plus lemto va yakelani va mina va ka ku mina ta swi endla yini swa swikolo kusa se nkama wu fambile ku nkama wu fambanga swoswi u yaka u ya dyondza ku tsala swona i swinyingi ka wena i swinyingi swa ku hata u ta ka swi dyondzaka hikusa masiku ya ku hanya mativane na wena ko dyona ku mina a xani kulini maji pronto swi kona leswi u ta ka swi dyondzaka ka cinca nchumu loko munhu a ya xikolo loko a nga yi xikolo
2: kan mambama
5: mina Gracinda Jose Coven nemingenile mlingandula
2: ncino xivonaka ku cinca kusukela loko u sungule ku dyondza
5: ni ku sikela ni sungule ku dyondza ni vona swa ku loko ni ta xikolweni ni swi vona swa ku a swilo swin'wana ni swin'wana swa muti a swi ni bezi ni swi kuma a swi nga ni bezi ni pfuka na masin'wini ni vuya ni ta sweka vatukulu va lava ku dya phe ni teki ni sweka ni gama ku sweka ni khomisa ni tsutsuma ni vuya exikolweni loko ni gama ku ni la xikolweni loko ni li kaya loko ni suka laha xikolweni ni fika kaya tirhiso ra hi nyika matepisi se loko ni fika laha kaya laya ni teka swakudya ni nyika vatsongwana ni dya a objective ya mina leya ku teki ni tsala a loko ni tsala hambi loko munhu muzani laya a ni ta yena a na ha na nkama na toni ni nkama ni ku tsaletela tirhiso ra ni rhumi ku teke ni tsala mundzuku la kaya nyikela ku mundzuku na ku pfukana a masin'wini loko ni va hi masin'wini teke na xikolo se teke ni tsala vusiku leyi hambi loko to va ko hinkwato o a ta ha twali lao no tsema leswi swi fanekelaka na ku ni mahlamulela na mina na swi vona loko na mina na pumba a ku guluma hi ntamu na pumba ku a testa loko bava vuya ni mali nyana ya ka yi nga heneli ni ku na danini na ka swona ku laya ni ngama na mina ni veka lexi ni vekaka xona kumbe ni tivekela ku swimati nyana kumbe swi khofani nyana va xava nyana kwalaya a mali liyani na mina na swi vona loko swa yantswa swi fani ku nyimela munhu ku na mina ni famba ni ko xikolweni ni tiva tikondla ni tiva mabesedari se hinkwaswo leswi hi leswi swa ku no pfuxeta swa ku no sungula ni dyondzile ni gama hi nkama lowu wa nyimpi lowa ni swi tshika se ni nghena swa vukati se nyamuntlha vhela ni tlhela ni sungulisa ni ntirho wolowo
0: nkomu swinene vamamana lava va twisisaka lisima la ku dyondza na va nga lavisi ntanga ya vona lava namuntlha va vonaka mihandzu hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona mintirho ya alfabetisation yi hlangana ni swirhalanganya swa ku hambanahambana lana swin'we ka swona tanihi ku hlaya ka vadyondzisi swi yelanaka ni ku pfumaleka ka mabuku mhaka leyi yi karhatisa mafambelo ya mintirho yi va yi veka ku vilela ngopfu exikarhi ka vadyondzisi

inkomu swinene Roberto Mundlovu ku va u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa ha wona hi khanguleke xiyenge lexa vumune ka mintirho ya Emissori Provincial di Maputo. Hoyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka, wena u hi kumaka sweswi loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa hahi hi kumeka doropeni la ka Matsolo ruwa da resistance ya ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuru medlo ri ka mateo Jordan Simangu kule bairo ferroviario ka mateo Jordan Simangu a Palmera ni le Thaninga Baraka Vovo Sisile le ka Ngomatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papela ri ya ka ri xichambalo le Beluluwani Baraka Armando Shop le Matendeni na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade da Quarteirão 14 Baraka Nwamunyengi hi le Bowane a Bairro Douche ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissori Provincial di Maputo. Hi na wena hi pangalatana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka ka madyambu lawa ya wa ntlhanu dzoi tuka ndzhati wa 2026 hi ni vunanga a ku va hi sungula eku hela ka vhiki ka a ni le se hi chayisile hi swi kotile a ku va hi landza siku la ntirho hi famba ni vhiki la ntirho hi ni ku tshemba muyingiseti wa ku rhandzeka leswaku hakunene u swi kotile ku va u famba ni vhiki lela ntirho nyamutlha ha hi wa zihlanu hi fanele ku va hi ya gemeta hambileswi van'wani va ha seleke ni siku la mundzuku kambe vo tala nyamutlha va swi kotile ku va va gemeta vhiki hi navela leswaku muyingiseti wa ku rhandzeka u ve ni vhiki la ku tsakisa swinene vhiki la ku tala hi mintirho hi ya mahlweni ni ku va hi seketelana hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana nakona leswi hi nghenaka eku heleni ka vhiki hi navela ku va hi tsatsiya ngopfu vafambisi va mimovha leswaku hi va ni ku tivonela ngopfu swinene hi nga tsutsumiseni mimovha ya hina ku tlula mpimo hi fanele ku va hi famba ka khwatsi hi famba na hi cuvuka leswiya hi tsundzuka leswiya hi swi dyondzeke exikolweni a ku va hi sivela timhangu ta mimovha leti siku lin'wana ni lin'wana ti yaka mahlweni hikuva ti byala xirilo ti byala nkosi mindyangwini ya hina cuvuka tolo wa ku tolo vanhu vo tala va luzile vutomi hikwalaho ka mhangu ya movha a hi ti basopiseni a hi ti voneleni nakona a ku tsutsuma a hi ku fika famba ka khwatsi u ta fika lomu yaka kona.

0: nyembana mhaka yivindlavindlekisaka xikarhi ka murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma vulile ku va ma gungulile ntsumbu wun'wana wa munhu wa rhambu ra xisati ekhwatirini ra Dome Park mugangeni wa Bushbuck. Tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Ka nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha, murhangeli wa tiko Daniel Chapo wa kombisa ku xukuvala ni ku chavelela mindyangu leyi yi luzekeriweke hi maxaka hikwalaho ka ku va ku luzile 24 wa vanhu va nga weliwa hi mhangu ya movha vusiku bya tolo xifundzeni xa Zavala xifundzankulu xa Nyembana ka xitarato lexikulu xihlanganisaka tiko. Mahungu mata na Domingo Ximakalana.
1: Yalosela muyingiseti wa ku zondzeka wa Radio Mozambique hi misoro provincial di Maputo, muzengeli wa tiko Daniel Chapo a kombisa ku xukuvala hikwalaho ka mhangu ya movha leyi ka vusiku bya tolo yi dlayeke 20 wa vanhu na 4 ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula exifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Nyambani ku kaneliwa hi mhangu wo gadlana ka movha wun'wana ntleketlo ni kamiya wun'we a ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula lani nkamini wa kona ku luzeke vutomi a 10 bya vanhu na 5 na vabidri vambini va ntlhanu na vazazu hi lava luzeke vutomi a xipiritana eka mpundzu wa namuntlha. Daniel Chapo a tsotsiha hikwalaho ka swoswa vafambisi va mimovha ya ntleketlo a ku va va nga tsutsumisi mimovha xikan'we ni ku va va nga fambi na vusiku.
2: Em nome do povo moçambicano do Ruvuma ao Maputo do Zumba ao Índico queremos endereçar as famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências e mais uma vez reiterar aos nossos automobilistas para evitar excesso de velocidade e as viaturas de passageiros evitar a circulação noturna, principalmente para viaturas de longo curso. A nossa polícia e outras equipas estão no terreno a trabalhar para verificar as razões deste aparatoso acidente, apurar as responsabilidades, mas infelizmente nós perdemos esses nossos irmãos e queremos apelar para que evitemos excesso de velocidade, circulação noturna, para que as nossas estradas não continuem a derramar sangue e a semear luto nas famílias. Para reiterar os nossos sentimentos e condolências às famílias enlutadas, continuaremos a dar a nossa atenção para que as almas dos nossos irmãos e nossas irmãs possam descansar em paz.
1: Imagina o Zangeli Watiko Daniel Chapo loka kumbisa kushukuvala hikola ka mangu ya mova leka vusiku ja wa vumunilwe yi dlayeke a 20 wa vanhu na 4 a Zavala xifundzankulu Nyambani. Chapo a fakanela ku fambeni ka nhlengeletano wa veke nayo wa vantlhanu lweyi ni vavasati va xifundzankulu Maputo siku bya vugamu bya liendzo byakwe bya ntiyiso ka mbangu lowu wa tiko i ku hinkwaswo kusukela Instituto Industrial e Comercial da Matola lani ku kaneleki Domingo Ximakalani.
0: Hi tlhelo maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma vulile ku va ma gungulile ntsumbu wun'wana wa munhu wa rhambu ra xisati ekhwatini ra Dome Park mugangeni wa Bushbuck. Mahungu lawa ma koliwile Eduardo Figurão kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga.
3: Ku ya fika swoswi a ntsengo wa mintsumbu ya vavasati lese mi kumiweke kusukela hweti ya Mawuwana nga Julio se u fika ka 5 na 4. Eka ntsengo lowu ntsena vanharhu hi vona se va tiviweke hi maxaka ya vona. Na yena munhu loyi a kumiweke tolo na a file a kumile na a nga na timpahla ku hinkwato ku fana ni matshamela ma vonekeke ka lavan'wana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma vona ku va ma ya mahlweni ku va ma sencha a xigevengo kumbe swigevengo leswi endlaka vubihi lebyi laha nakona ku komberiwaka a nseketelo wa xitshungu. Hi tlhelo rin'wana maphorisa ma kombela ku va ku nga paluxiwi mahungu ya mavunwa. Murhangeli wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulomuzana Cyril Ramaphosa a rhumi ku va maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vavasati ka masipala na le ekurhuleni. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
0: Naswiritani se ku tiviwa 5 na 4 wa mintsumbu ya vanhu va rhambu ra xisati va kumiweke va luzile vutomi masiku lawa ya vugamu mugangeni lowuya na ndzeni ka tiko ra Afrika-Dzonga. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha gama riendzo ra masiku manharhu ya ntirho exifundzankulu xa Maputo. Murhangeli wa tiko kusukela tolweni a kumeka xifundzankulu Maputo a rhangele hi ku endzela matutwini ku tlhata mabowana mixi wa tolo na manyisa hi nkarhi wa madyambu. Namuntlha gama riendzo ku endzela doropa ra ka Matsolo kusukela nkama wa mixo lana tshembiseke ku tihinta hi ku tirhisana ni wansati ka swiyenge swa ku hambanahambana ndzeni ka ntirho wa ku hluvukisa tiko ra Musambiki. Mahungu ma koliwa hi Stelio Manyisa.
4: Nakulosa nakulorini mwingiseti wa radio Msambiki murangeli wa tiku avula leswaku alaku ya mahlweni kutirhisana ni wansati ka swiyenge swa ku hambanahambana kuva ku hluvukisiwa atiku la Msambiki. Chapu avula leswaku ku ni risima likulu la kuva ku patsiwa wansati ka swiyenge swa ku hambanahambana swa ta kufuma swa ta vurhangeli ni swin'wana leswi kongomaka a ku fambisa swiyenge swa ku hambanahambana swa tiku la Msambiki. Murangeli wa tiku avulavula ku fambeni ka nhlengeletano leyi a yi rhangeleke ni vamamana va xifundza nkulu Maputsu lomu a va tsatsiyeke ku va va hlengela va nga na ku pimela va hlengelela ku hluvukisa a tiko ra Musambiki ni ku va va seketela mfumo ka swiendlo swa ku hambanahambana leswi mfumo wu swi fambisaka na ku kongomiwa a ku hluvukisiwa xiyenge xa ta vurimi xa ta vutshevi ta vufuwi ni swin'wana swi kongomaka ku hluvukisa a tiko la Musambiki. Daniel Chapo a vuli leswaku wansati a ni matshamela manene ya ku va a rhangela hi ku cuvukisa leswi wansati a kombaka swona emindyangwini. I wansati loyi a kotaka ku va a tirhisa mali hi ku pimela, i wansati loyi a kotaka ku va a wundla ni ku hlayisa matsongwana na wanuna a ri handle ka muti. I hikwala ka vutlhari lebyi Daniel Chapo a lavaka leswaku wansati a tipatsa ka vurhangeli kumbe ka mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo wa tiko yi kongomaka ku na byalisa mahanyela ya xitshungu xa tiko ra hina. Murhangeli wa tiko nakona wu ka nhlengeletano leyi na vamamana va xifundza nkulu Maputsu a vuli leswaku yin'we ka tindlela a nga ta ti tirhisaka ku va ku nyikiwa risima leri wansati i ku va va pfuniwa hi timali leti va nga ta kotaka ku va va ti endlela manhongoso na va nga ta kotaka ku va va jisa emimiti ya vona ni ku va va endla manhongoso va tihluvukisa evuton'wini. Leyi yin'we ka tindlela murhangeli wa tiko a vulaka leswaku i ta tipfula ni ku va a ya mahlweni hikuva a yi lwela ndlela leyi ka nkongometo ku va wansati a titwa na nyikiwa risima ka nhlengeletano leyi. Murhangeli wa tiko wa game hi ku u tsundzuxa vayakitiko leswaku a va tivoneli ka xihomiso lexi xi taka. Murhangeli wa tiko a vula leswaku a ku tirhisiwe tindlela ta ku hambanahambana yin'we ka tona a nga ku lunghisa switirho swa chambalati bya mati masin'wini, switirho swa vuyaveli bya mati ka miganga ku hambanahambana ni ku tirhisa mati hi ku pimela hikusa masiku lama taka i ta va masiku ya ku karhata hikuva ku ta pfumaleka timpfula na koho ku ta va ni mumu lowukulu kutani xihomiso xi le kusuhi. Murhangeli wa tiko ali a hi patsaneni na hi lwa hi lwela ku Musambiki a nga tshuki a lova ka xihomiso lexi taka xi nga ta baka ngopfungopfu a dzongeni ni xikarhi ka tiko ra Musambiki. Hi leyi nkatsakanyo ya mintirho kumbe marito ya murhangeli wa tiko ka nhlengeletano na vamamana. Ndzhaku ka nhlengeletano murhangeli wa tiko a sukile kutani a nyimela ku va fambisa a nkatsakanyo ni madyambu. Nkatsakanyo wa hinkwayo mintirho a yi fambiseke xifundza nkulu Maputsu ka masiku lamanharhu a kumekeke ka ndhawu leyi ya tiko ra hina. Hinkwaswo kusukela Instituto Industrial e Comercial da Matola hi kongoma minongonoko ya mahungu wa Radio Msambiki Misoro Provincial Maputo.
0: Mfumo wa Msambiki wu vilela xipimo xa 4 mil milioni ya madolari ya ximerika akuva wu hlamula ntirho wa ku fikisa mati manene ya ku nwa ka leswi chiwaka Proagua. Mahungu lawa matana na kulori Veronica Sidumu.
5: Mfumo wu vilela mali ya ku fika 4 mil milioni ya madolari ya ximerika akuva ku fambisiwa mintirho ya vuyaveli bya mati ndzeni ka makungu ma chiwaka Proagua 2026-2036. Ka nkarhi wa sweswi mfumo wu ni 750 milioni ya madolari akuva ku fambisiwa mintirho leyi yi kongomaka ku va xitshungu xi kuma mati ya ku phuza ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Holobya ndzawulo ya nyalaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a hlamuxele leswaku hikwalaho ka mali leyi ha lavekaka mfumo wu karhi wu lavetela tindlela ta ku va wu kuma nseketelo a ku va swi koteka ku va xitshungu xi yenetiwa hi mati ni mintirho ya ta vubasisi hi xiyimo xa tiko.
6: Estão em negociação por remanescente e temos em vista 250 milhões de dólares para dar continuidade às atividades do Proagua. Porém, o desafio prevalece e precisamos de mobilizar o remanescente de 3,8 milhões de dólares norte-americanos. A importância do Proagua torna-se ainda maior, pois água ocupa uma posição central na agenda africana de desenvolvimento.
5: Logo, a Marcelo Fernando Rafael, a humilhação interessante no Moçambique e no Matico e ao Bunzamani, a cutirceni ni ku hlayiseni ka mati ma hlengeliwaka xikarhi ka matiko ya SADC.
6: No Limpopo, cooperamos com Botswana, África do Sul e Zimbábue. No Zambezi, integramos a ZANCOM, juntamente com Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. E nas bacias do Buzi, Pungwe e Save, reforçamos a cooperação com Zimbábue através do mecanismo conjunto da BUPUSA. Nas bacias do Nkomati e Maputo, partilhamos com a África do Sul e o Reino de Eswatini.
5: Olá, Janza Uli, Anjela Katawiyaki, Nimati, Fernando Rafael. A vulavula u fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi yi gamaka wa ntlhanu lweyi a lokalidadi la ka makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo.
0: Mudgivelo na ku ta va ni dokadokisano lowu nga ta hlanganisaka xiphemu xa dzana ra vanhu a Centro Cultural ra ka Matalana xifundza xa Marakweni. Ndzumba lowu wu ta hlanganisa vachayi, vayimbeleli ni tintlhari hambi xitshungu kama lwandla ya funda sa umalangata na Valentin Ngwenya ni vapfunisi David Ntimana.
7: Kusui ni dzana ravanu varindzeliwa kuva vayamukeliwa mgivela lowu ka workshop ringata endlekaka a Centro Cultural rele Matalani xifundzani xa Marakweni xifundzankulu Maputo. Ku vulavuliwa hi ndzumba loku nga ta vaka na kona ni mabulu na wu lulamisiweke hi funda sa umalangatan Valentin Ngwenya ni hi vaseketeli Corpus Independentes o Criativos, em Sloko Maka Shaulwekem, Akuva, Iva, Lingata, Kalambisuaka, Kufambene, Kamin Tiruleyi, Yatan Tumbuluku, Lakungata Kumekaka, Vachini, Vayendli, Vashishong, Shokambanambana, Ambi Vachai, Valum Tikwenim. Loka vulavula mchinine inata waashi Virgilius Tole, Mululamisi, wa workshop liri, arungulile sako kutava ni spetakulu, nakona kutava ni mabulu, la mailinaka ni tantumbuluku, ikulanza siena, ni ntumbuluku wa mganga unwana na unwana.
8: Nankanela ishoni hizi tu, dra mamana Emelva Dini, meimi, animelelaka antlangu wa asosisan kultura raiz. Hitisa kashikangwe swaku ntlangu lowu utaka yentiwa hi Mudluvela a Matalana a Centro Cultural ka Matalana ku yenceka hi ku zula. Ntlangu lowu utaka yenceka uta tlhanganisana a magrupu ya manyingi ma kombisaka a mintlangu ya ntumbuluku. Kambe asiku lebyi swi takatirha swona hileswaku na hi tlhanganile hini va mitlangu leya hi nyingi hi vumbana hi tshama layani hi kombisana a leswi mun'wanyana ni mun'wanyaka ni mun'wanyana a tivaka swona manje a ku za ku enceka leswi tindzi hi vona swa ku kasi a Matalana lomu yaka kona lomu a vanhu va hanyisa ku yini a minsinya yi hefemulisa ku yini a vanhu tindlela leti fambaka va pfulapfula va pfulisi ku yini ti fambisiwa ku yini a vatsongwana lava vakulu va hlekisa ku yini va lavisisana ku yini hi gama hi teka leswi hinkwaswo swa ntumbuluko leswa vanhu va hanyisaka xiswona hi swi tirhisa leswaku hi kusukela ka swona hi ya tlhangana hi ya kuma a xitichi lexi julaka swona leswi a nga workshop na hi dokadokisana hi ku hi bekisa leswi swi dyondzisiwaka a ntumbulukweni swa ku swi nga lahleki hi ta tshama hi nyikela van'wanyana ni lava buyaka.
7: Sithole a vule marito lawa wa mune lweyi loko a ta va a vulavula a Matalani xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku lulamisela nkhuvo lowu u nga ni nseketelo wa funda sa Malangatani Valentin Ngwenya ni hi vaseketeli van'wana.
0: Makume mambiri ni mune wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya movha yi humeleleke vusiku bya tolo xifundzeni xa Zavala xifundzankulu xa Nyembana ka ndlela leyikulu yi tlhanganisaka tiko. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma vulile ku va ma gungulile ntsumbu wun'wanyana wa munhu wa rhambu ra xisati a khwatini ra Dong Park emugangeni wa Boksburg. Leti vumbile tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Roberto Mudlovu na Elvis Magaya lava minavelaka vuyingiseri byinene ka mintirho leyi haka mahlweni a xitichini xa 102.3 FM ni Miloyi Tionda Media. ripelile.
9: Meyingele nongono konhla udelwa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: Mama sen kaulile. Utirile kuteka ngoma leyi. Matiko wona wa yashina lawa vava Nepal. Yay!
1: Kasinzana iteke
0: makam. Kuziwile mani.
1: Soko alisisi humela ku lomusaveni.
0: Hiko ku hela ka misava.
1: Ya, hambi mina sensinga ku ani nga spiritsiberi swinwana.
0: Ama dzola ma hati.
1: Nada. Ku alo kunwana vanhu va hela hi dimfula. Kungwani ku dilika msava, kungwani ku dilika madaka, kungwani swi bomba, switimela.
0: Hey, hahela.
1: Eh.
0: Vanwana va hela hi ndlala ya inene leyi. Hahela. Vanwana va hela hi swo mavabyi ya ku tika ya ku karata ngopfu swinene.
1: Tinyimpi ta va Trump va mani hinkwaswo leswi swa ha i swirhala
0: ka swenda ku kwa. Wena Rusia ani ku anakanyisa ku hlengeletana na lwe wa Trump se ni mfana lwe wa la China.
1: Nisi ani.
0: Eh, alava ku va ku ni hlengeletana le va kotlana ka lava. Vanwana.
1: Eh,
0: va to ku doka doku wa ita mahanyele ya misava.
1: Eh, swa ku avan lawo vula ku hola ni vanwana hi kala kengela ku vula mavita vona.
0: Ndomiela.
1: Fashi dikonda even va musava
0: impela
1: ivan va kuvula ku tshama hi ku baba babiwa porque musava inga diliziwa vanga pfusha tinyimbita ku kadinga kambe hinkwaswo leswi i ku koma ka mpimiso ya munhu
0: he wena
1: hi ku se swinyingi leswi munhu hi wu tivile bya nga na byona lebyi a hetaka nkama na hamba swibamu swa ku karhata swa ku fa kuma mpfhuka ya ku leha o zama swinyingi leswi nga pfunaka vamakwavo a hi ta va ntlulelo wukulu lowu kambe mpimiso ya munhu a yi lomo yi le ku vekeni ka swirhalanganya a vekela mun'wani makwavo
0: leswaku a nga fambi
1: mm.
0: A wu voni lo guwa leswi hi sungule ku vulavula hi guwa hi nge he nyimi swantswa ku va hi nghenaku ka guwa leswa musambola wa lembeleli bava naswona se swi ni guwa lin'wana a wu mu voni Danito mungani wa hina a beliwe mavoko ku sunguleni ka swoho hi 2024 swi endla nge munhu wa le sima loko Danito a fika tata susa feroviari ka xanisa na le ka yona
1: mfana lweimanwa kona
0: lwe
1: kalo
0: se loko a fikile kalo a susa feroviari ka mavoko ya nsila lawa na le ka wona a va a ganya ni tasa
1: Now a bulilo kola ka minongo ya kan'wana swa ku loko u lava a ntirho wa wu tlatla a ntirho wa ku va u ku a ni swi tivi kheta wu wa ku ofisa a vatlangi va bolo hambi mufana loyi u wa munghana wa yena emani loyi wa mufana loyi Dario Monteiro
0: a ni tavelise Maxakeni hi nkarhinyana kumeka swo ne Maxakeni
1: na yena vo swi a tirhaka swo ti vana yena
0: Kwani onde vhiye le Maxakeni a encetela leswi porque a hali ku vuya
1: a wena a laya ku na tinyuwani le i ndhawu ya guwa loko u lava u nga lavi ku rhula vuton'wini la wena
0: famba ka bolo
1: ya tipeti ka musambola a wu timi bya u ta singa ku va byi tsekatseka leswi u swi endlaka loko wa ha fika mukulungwani leyi u beliwa kona ngo vekaswa ku na mina hi mina la
0: ya mazinda ban ku vulavula hi nkulungwana presidente da republica vhiki leliya a lave ku thola governador muntshwa wa ku de Mosambique a muyisa luya na vene njombo mani a paniwa ku va yile yena governador
1: Nawu manje wa swiwe swi yanga
0: selisha munzuku vaku
1: wa swiwe swi yanga
0: anga hali wena
1: wa swiwe swi yanga tlanga swona hali na hali vatsongo ni vaku
0: lamujika a zwona
1: ma tlangela man'wana wona ma swa ku fana swa ku la ku fana munga musalamu lungwe vambiri la kaya mbanaro se musalamu mesha xa ku mesha se a munwe para kuva akuma a ungana na wena aku loko unga endi swoku ndawu ta ku hlayela ka vamani ndawu leswi a swi nge swi swa ku hlayela na hlayelana swa ku na mu hlayela ndzi swa ku a lo nga kheta yena
2: I am very fat to land team. Kwe wena uthi ulava la kubhasa.
1: Eh papa eh. Ke aliya.
2: Eh.
1: Amapawa la makanga manga unga makumangala ka yena anga. Anga
2: susa mali.
1: Akho hola. Wa ke ba ku ha. Yena mina. Aga. Asuke.
2: Depois isso é só rápido.
1: E não, aquilo só só que sai lá na mesa. E isso o netela
2: a o tome lá maquino.
1: Daqui para aqui.
2: Daqui para aqui. Mahlebo la waya.
1: E mahlebo, mahlebo.
2: Porque não conhece isso aí ele veza.
1: E achaca mahlebo ya mahlebo
2: la waya.
1: Se já que chaco pai. Como a vaquetanga mina.
2: Ei, na como che. Ei,
1: na como netela. Que é isso? Isso, quando me encarregando, isso é tiwa. Avan, vanga
2: e perceber. Isso é o que eu me encarregando.
1: O de Bama Kofu, o Gunavuan em Yam. Que a Munda e Fanga e o Eter.
2: Ainda bem, um gato. Ele canta um conoco.
1: O Gano, não sei. Porque a música podia até a convocar lá, be fecha na machada.
2: Vocarinho.
1: Já que vai, vai ver mina com sugar munzuko.
2: Ah, mga atlanga na mina leso. Mina no mono mwana.
1: Mina a kusukela ka munzuko a sene mafala mtsama wako ninga hatata.
2: E futhi mina la no nyima basazora le ani nyimela vani dlova no apfula zwipfalo makhiya zama na mina.
1: Bana mina. Musipile.
2: Sitoranga se ba esinko hora vanga ya wena.
1: Maka maka awe. Umbati mongo ya ugamukile.
2: Unge yako yini.
1: Ya. Pese kugqobwe munganya
2: sinya. Ina badla ngale wena.
1: Akunowe pusiwe roho.
2: Fula usiku lolu.
1: Fula mandutsiyari.

0: Hilosi ilimuranzu wa mwingise toya hoya ka mahungu ya suga nyamuke la hastichini na malumba shpanzi zonga kati uga Msambiki ati kloku maka eleti. Amurangeli wati uga Msambiki Daniel Chapu ikombe kisaku shuku wala kwa laka ngozile ima ikile kuka provincia ya Inyambani Wazinaloi na edaele kumakumambiri ni klanu wa vanatiku. Mufumu wa provincia Inyambani utive kisela kuseketa la mashaka ya la mafelulu ya kula kangozile akuruwala mitumbu ya vanatiku la mafileku akukelaka ya kadri kadri Street ya Shibabava leja ka provincia makarikatiku sofala ama poisa la mutikoni ga Msambiki huona manyimisile kwa kutira ama poisa la mangakari mawone la mafambela lumostratuini aka usiku gatolu kusikela kasave kala aka district ya Zavala le kumekele ukona ngozi lei mufumu wati uga Msambiki ula watisha pao takuringana 4 mil milionji wama dolari kasiku isa makweni amitiru ya upakele gamati lumuti kweni ga Msambiki letu mwengi seti toti kwa kutama hungu itakuna waka usuganye mukla na malumba shpanzi zonga kati uga Msambiki amangula maambiwa emi na ngunywa gezu mgizu waku Avelino Antonio inakulori Luis Batista ika usaselga mchini hemishuvela wengi seti liginen. Mahungu ya usuganya muka lahti chini. Amurangeli wati kuga Msambiki Daniel Chapu ikombe kisa kushuku vala hekwa laka ngozi ya mova lima hekile ya kwa wazina loika distritu ya Zavala lumka provinsia Nyambani na edaile ya kuma kumambirini kanu wa vanatiku. Daniel Chapu isi ilma gizulawa kufambeni kafumbaga ugatiru haka provinsia lika Maputo na kulore Domingos Makalani.
1: Muzengeli watiku Daniel Chapa kumbisa kushuku vala. Iko laka mangu ya mova leka vusiku jatolo. Igaiki makumi mabidzi wa vanu na muni. Kufami ni kashitaratu shanghayu ya kusungula. Asfunzi ni shali Zavala, asfunzi zankulu Nyambani. Kukaniliwa imango ukagana kamova unwa nkeketo. Nikamia unwe kufami ni kashitaratu shanghayu ya kusungula. Lani kamunu wako ni kuluziki vutomi. Akumidza vanu na nkanu na vabidzi. Vambini wa nkanu na vazazu. Hila valuziki vutomi ashipiritana ya kampunzu. Wa namuka Daniel Chapu atatia yuko laka shoshu wa vafambisi wa mimova nkeketo akuva vanga tutumisi mimova shikanguni kuva vanga fambi na vusiku
2: enome du povo musambikano du ruvuma umaputu du zumba uindiku queremos enderezar as famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências e mais uma vez reiterar aos nossos automobilistas para evitar excesso de velocidade e as viaturas de passageiros evitar a circulação noturna, principalmente para viaturas de longo curso. A nossa polícia e outras equipas estão no terreno a trabalhar para verificar as razões deste aparatoso acidente, apurar as responsabilidades, mas infelizmente nós perdemos esses nossos irmãos e queremos apelar para que evitemos excesso de velocidade, circulação noturna, para que as nossas estradas não continuem a derramar sangue e a semear luto nas famílias. Para reiterar os nossos sentimentos e condolências às famílias enlutadas, continuaremos a dar a nossa atenção para que as almas dos nossos irmãos e nossas irmãs possam descansar em paz.
1: Imaginamos aquele watiko Daniel Champo loca começa com chocovala, rico laca mangu a mova leca vusico já o avumunilue. E gai que ama como beijo a vano namune, azavalas funzeni, chas, azavalas funzanculo Nyambani, Chapu, afacan la fome neca singeletano a veke naio ovancanulue, neva vasati vas funzanculo Maputo, sico javugamu jaliando jaque jantizo campangulo watiko.
0: Kasi ya mfumu lumka provinsia Nyambani utive kisela kuseketela mashaka ya lavanga luza vana vadri kangozilei akuruwala mitumbu ikela ka distritu ya Shibabava leraka ya kadri aka provinsia ya Sofala makarikatiku inakulori Armindo Masingi.
3: Amufumu wa provinsia ya Nyambani ukare utimbise leza kutavi umumesa zifunetelo kasi akusiza amashaka ya lava luzikelweko la mangweni ingavi maheka usikwini ga wazina Helene distritu wa Zavala kwa luma provinsia ya Nyambani. Makumambire ni muni wabani wangaviva luza autumi ni usiku ga wazina kwa laka mangu ya mova ingavi maheka laka kuchaisana kachibumbinya na chingasuka hii Mushungwe, distrito ya Shibabava, província ya Sofala, na chia a Jone, loko chichikele laha a Helene, a distrito ya Zavala, a chile chakumana ni Kamiao, wa masochwa la hawa ngave vachaisana pambene ni pambene. Mwamangulu wa provinsi ya Nyambane, hivi haya awona lezwe ngave zumaisa zivona la ho isi ilima gizu kwa matalo na mahungu ya kuseketela kutani kuchavelela ama shaka akhala tivisa lezwa kuamfumu utave ufunetela.
4: Bon, ula lezwa kuamangule inga maeka hii kuma lezwa kuida ili 24 wavan lezwa maha kukota mfumu kuhisusa avant lava para morgue para ricota ku va conservar la ka kunenna e articular nguvna ni distrito de Shibabava província de Sofala para wana ku maisa ku ini para para iva heleketa Shibabava
3: tila ile munjinga sala ka batimbi yo mova loku ichukisele zwina maisa
4: no ajila ile tsho mi tsika ku leva kala veka zwa ku e famba la ka kunen e mahali pautara hi consent defensive e kusati magto ya temango to fana ne leti atitsakismo
3: nersia bata wala usikiti kama poisa ivi ula ula kamitiru ya Radu Msambiki na aku mangule ya mova iva ngiwilu hikwala kakutusumusu hitamu ka mimovili ya imbiri achipumbinyana zimwe ni kamiyao
5: ika accidenti le resultare le ya 24 mortis ni waferidu lijiru vambiru ika lejo halaila ava kondutori para ava priorizar a condução defensiva vafamba hikwasi kamimova yadwe vatsika kututsuma ngovu hikusa a causa ya hombe ya jukarato ya staratu e comportamento humano. Loco voque va condutor va mudar e comportamento. Inga da registrar a makazi ya jukarato ka provincia hene nyambana.
3: Akama singe
5: registrar ila kazi yimwe ya atropelamento e anga fa munhu mumwe. A viatura yo nao na maha a north sul a fil munhu mumwe. E kalejo a condutor e akama nga persevera ku accidente le yi kumekela a yo tsutsuma. Kalejo ma diligência ma afamba para ku akhome wa munhu le a kota ku responsabilizariwa ka xikarato leswi.
3: A mitirio ya Radu Msambiki yi ve yizwa a nwinyi wa chibumbinyana lechi loyi a nga sina sema kuno a kari a kokovela ku ya a provincia ya Maputo a si funiliwa ni usiku ligiyane ga wazina a ku a movha wa wena lowu u nga wu siya ndzhaku u vangele mhangu.
6: Mateo Stivano.
3: A mhangu leyi mu yi tivisile ku yini ba?
6: Ku na mun'we a tshamaka ndhawu leyi a nga ni fonela a ni byela leswaku ni u kumi movha ya xota tesi ngwena trash se ni kumi numero ya wena u fonela ni ku tikisa leswaku a movha ya wena yi helile yi kumi accident se mina tingi ni volta ni suka halahala a ni ri koho a nkolwani ku ta sela.
3: Makuno leswi muchikelo laha vonhle va luzile a matlhelela ku ya kaya a mitsumbulo ya vamatsuva muta mahisa ku yini u kona ntirho mu mahaku ni mfumo wa provinsi ya Nyambane.
6: Ya a mfumo wa provinsi ya Nyambane va yi tshemisiwa ku va ta rhwala mitsumbu hinkwayo va yi heleketa a kaya ka yona mixungu so hina yi tsaki ngopfu hikuva a yi nga ri na meyo swaku yi ta swiyisa ku yini a vanhu va vanyingi fanala.
3: Li kaya se va swi tiva amuxungwe va swi tiva ku lava nga lemuka xibombenyana leyi tsa n'wina va luzile utomi
6: va swi tiva sukela ka tolo madrugada namuntlha hi va fonifonile va association ya muxungwe va communicate tifamilia hinkwato se hinkwavo va hlanganile amuxungwe.
3: Mun'we wa fakazi na tshama laha kusuhani ka wu tshamuleki ku nga vi ku maheka amhangu ivi a wulawula ka mitirho ya Radu Msambiki na a wula leswi a swi vonileko.
7: Paulo Mwandu wa Ngule, chef da zona de Nguleni.
3: Baba Paulo, mangule moyo unile kama muni zvimhaki kama mu.
7: Zvimhaki mabinti mawara.
3: Muhe kwe mwana mukusuhani wa lakaya.
7: Ha hedzi ka ka hina, so hiku zwa guwa bzi vatu tuma batala.
3: Yeah. Lo muchikela muta kuma ku zvigwaka.
7: Ya zwi onikilile phela, mathi vha itenda zwo. He humesela lava vanga manyi kule himova zwikwini. La henga zwo, lava vanga koteka, lava vanga tsandzeka. Kutatiya ke zaku pfanda ti mhata kuva va tsemela mapedeso ya ya ku kari ya mova, pra vakota kuva humela. Yeah.
3: Kula ula kamungwe muhanye wala a Helene distrito ya Zavala a Dzungeni ka province ya Nyambane hikwala kamhangu ya movha inga visusa mihefemulo ya 24 wa vanhu.
0: Ndzimeni ya kula u hlamusela a zvigelo zvinga vanga ngozi leyi a maphoyisa lomu tikweni ka Mozambique wona manyimisileko ku tirha wakhe maphoyisa ya kuonela mafambelo mu switirateni lama nga heka tirhu tolo wa zina a kusukela kwale Shibabava kala ka distrito ya Zavala leyi kumahekileko kona a nghozi leyi. kasi lomu dropeni ga inyambane mapoisa ya doropa makumbikisa uku shukuvala ima tirela ya hava yela vafambisa kushututu na wapakela wanu shututu lezo shutumaku ati ngoziti nyingi leteti baisela kuvanu lomu dropeni ga inyambane na kulori Horacio Romão.
8: Ama poisa ya doropa ga inyambane huwana matingisa kuchisecha lomaruweni kasi kutinye amaga ya timangu leteti mawaku hi la wawaku mekona waka vafambisa shututu na wapaka wanu. Kufamilika masiku la waka uoneka akutala kavanu mfufanu vashwa va kumekona waka rava mahakekeku na vatrisa mimonta mnyiku wa mahungu kama poesi ya mfumu wa dropa gai nyambani Honorio Emilio hiyo nalue awula kushaku vanyingi vanulava vangalu mshupitali vajirele kuhikuwa laka kubabaisi wa makayati mangu ta shututu tuoneka akulu mdropini Emilio hiyo nalue kamusari kushaku la wafamisa kwa ashtututu na wapaka wanu, hawa kumeke na wakari valanzele la aminawu liya mafambela manendo mshutaradwini. Kwa kumisara kaya na wafamisa mimoda nyamfambisi, wangu wakona ne hawa shukutu kufamisa kwa asa mimoda. Ye na engetela kwa wamapusi ya mfumu wa dropa, manga datze selela, wachimbila wa ashtututu, wakumeko na wakari wa mahatiru wa kekeku, na wanga lanzele la anawu.
9: Loko famba hospitali la haduru, wula wula hii hospitali li gahombile. Hospital provincial ta kuma vanu la vanyingi vanga kona la hani vanga tsoveka minenge amavoko iti mangu ta memota ntao hina hikona na hi la yela vona na hi vatsaisa ku tengi pelo menos va ambala a capacete va ambala capacete i va chukisa anayo ku famba lomu ka jitarata
8: na ku vanga na nyamunge
9: nat a ultrapassagem i mahiwa hi la do direito vona uma outra passagem aí lá do esquerdo. Vona, pode ver como a mundo lá aí na congena de bomba obiwa.
8: Honorio Emilio Munyiku wa mahungu aka mapoisa ya mfumu wa dropa ga inyambane.
0: Mahungu yao suganya muka lahita chini. Amurangel wati kuga Msambiki, Daniel Chapu, ikucha wa wasati kuveva tinyiketela, akamitiru ya kukukisati uga Msambiki. Daniel Chapu, asil magizulawa, amatola kamuklangano angave arangela, ni wa wasati wa provinciali kamaputu. Ina kulori steli umanyisa.
10: Murangeli watiku, avula leshaku, alaku ya matuwe ni kutiri sana, ni wansati, kashengi shaku ambana ambana, kuvaku subu kisiwa atiku la Msambiki. Chapu, avula leshaku, kuni lisimali kulula kuvaku patiwa wansati, kashengi shaku ambana ambana, shata kufuma, shata murangeli, nisi mwana lesi kongomaka, kufambisa, kashengi shaku ambana ambana, shata atiku la Msambiki. Murangeli watiku, avula vula, kufambe ni kanshengele tanulei, ai rangeleke ni vamamana, vashifunza nkundu mapotu, lomu avatatieke kuba vashengela, vanga na kupimela, vashengelela kushubu kisa atiku ura Msambiki, nikuwa vaseketela mfumu, kashienzo shako ambana ambana, lisi mfumu ushi, fambisaka, na kukongomiwa, akushubu kisiwa shengi, shatavu rimi, shatavu tsevi, tavu fui, nisi mwana shukongo maka kushubu kisa atiku ura Msambiki. Daniel Chapu, avulile shaku wansati, anima tsamela maneni ya kuba rangele kuchukisa leswi wansati akombaka swona aminjangwini i wansati loyi akotaka kuva atirhisa mali kupimela i wansati loyi akotaka kuva wundla ni ku hlayisa vatsongwana na wanuna ari handle ka munti i hikola ka vutlhari lebyi Daniel Chapu alavaka leswaku wansati atipatsa ka vurhangeli kombe ka mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo wa tiko yi kongomaka ku nabyalisa mahanyela ya xitshungu xa tiko ra hina murhangeli wa tiko nakona u ka nhlengeletano leyi na vamamana va xifu nzankul maputo avulesha kuyinwe ka tindlela anga ta titirisaka kuva kunyikiwa risima leri wansati ikuva vapfuniwa hi timali leti vanga tokotaka kuva va tindlela manongoso na vanga takotaka kuva va jisa amiminti ya vona ni kuva va endla manongoso va tihlukisa avutonwini leyi inwe ka tindlela murangeli wa tiko avulaka leswaku ita tipfula ni kuva aya mahlweni kuva a ilwela ndlela leyi ka nkongometo kuva wansati atitwa na nyikiwa risima kanhlengeletano leyi murhangeli wa tiko wa game hi ku tsundzuxa vayaki tiko leswaku a va tivoneli ka xihomiso lexi xi taka murhangeli wa tiko a vula leswaku a ku tirhisiwe tindlela ta ku hambanahambana yin'we ka tona anga ku lunghisa switirho swa Chambalati bya mati masin'wini switirho swa vele bya mati ka miganga ku hambanahambana ni ku tirhisa mati hi ku pimela hikusa masiku lamataka i ta va masiku ya ku karhata hikuva ku ta pfumaleka timpfula na koho ku ta va ni mumu lowukulu kutani xihomiso xi le kusuhi murhangeri wa tiko ali a hi patsaneni na hilwa hi lwela ku Mozambique a nga tshuki a lova ka xihomiso lexi taka xi nga ta baka ngopfungopfu a dzongeni ni xikarhi ka tiko ra Mozambique hi leyi nkatsakanyo ya mintirho kumbe marito ya murhangeri wa tiko ka nhlengeletano na vamamana ndzhaku ka nhlengeletano murhangeri wa tiko a sukile kutani a nyimela ku va fambisa a nkatsakanyo ni madyambu nkatsakanyo wa hinkwayo mintirho a yi fambiseke xifundzankulu Maputsu ka masiku lamanharhu a kumekeke ka ndhawu leyi ya tiko ra hina
0: a mfumo wa tiko ga Mozambique hi wona wu lava ku tichapa wu ta ku ringana 4,000 milioni ya madolari kasi ku yisa mahlweni a mitirho ya wu phakeli ga mati lomu tikweni ga Mozambique etelwangu lekinene na kulori Veronica Sidomu.
11: Mfumo wu vilela mali ya ku fika 4,000 milioni ya madolari ya ximerika ku va ku fambisiwa mintirho ya vuyaveli bya mati ndzeni ka makungu ma chiwaka Proagua 2026-2036. Ka nkarhi wa sweswi mfumo u ni 750 milioni ya madolari ku va ku fambisiwa mintirho leyi yi kongomaka ku va xitshungu xi kuma mati ya ku phuza ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Holobye ndzawulo leyi hanyelaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a hlamuxele leswaku hikwalaho ka mali leyi ha lavekaka mfumo wu karhi wu lavetela tindlela ta ku va wu kuma nseketelo ku va swi koteka ku va xitshungu xi yenetiwa hi mati ni mintirho ya ta wu basisi hi xiyimo xa tiko.
12: Estão em negociação o remanescente e temos em vista 250 milhões de dólares para dar continuidade às atividades do Proagas. Porém, o desafio prevalece e precisamos de mobilizar o remanescente de 3,8 milhões de dólares norte-americanos. A importância do Proagas torna-se ainda maior, pois água ocupa uma posição central na agenda africana de desenvolvimento.
11: Loka ya mahlweni Fernando Rafael a humelelisi ntirhisano wa Mozambique ni matiko ya vundzamani a ku tirhiseni ni ku hlayiseni ka mati mahlengeliwaka xikarhi ka matiko ya SADC.
12: No Limpopo, cooperamos com Botswana, África do Sul e Zimbábue. No Zambese, integramos a ZANCOM, juntamente com Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue, e nas bacias do Buzi, Pungwe e Save, reforçamos a cooperação com Zimbábue através do mecanismo conjunto da Bupusa. Nas bacias do Nkomati e Maputo, partilhamos com a África do Sul e o Reino de Eswatini.
11: Holobye ndzawulo leyi hanyelaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi yi gamaka wa wuntlhanu lweyi a lokalidadi la ka makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo.
0: Mfumo wa distritu ya le Mapai ka provinsi ya le ka Gaza wona wu lava tichapawu kasi ku lunghisa xitirato xisukaku eMapai ka la Masanjena xi nga ve xi wonhetelwa hi tivula. Ina kulori Mario Martins.
13: Mfumo wa ka Mapai wu vilela kusuhinyana ni ntlhanu wa makume wa magidi ni makumanharhu wa magidi ya timetikala kasi ku pfuxeta xitarata lexi sukelaka ka Mapai ku hlanganisa Mapai ni xifundza xa ka Messenger na ndzhaku ka loko xi ta va xi nkhubukile ngopfu swinene hi mpfula ni ndhambi leyi yi bubuleke nyan'waka. Xitarato lexi xa litshima lokulu kumba swinene hikuva xi sukela ka Mapai xi bubula hi laya Masanjena xi hlanganisa xifundzankulu Gaza ni xifundzankulu Manyika hikwalaho ka nambu wa Save hambe ni laya na xifundzankulu Inyambani. Xitarato xi nga ta seketela ngopfu swinene a nhluvuko ku heleketa swakudya mimirhi ni tin'wana ti lavekaka hambiloko ku li ni a swikarhato nomu lowu xitarato lexi a xi sekoteka ku yaketiwa siku ri malembe kambe ku vilela ka xitshungu hambe ni mfumo kwalaho a muxaduri wa xifundza xa ka Mapamani Maria Elena Langa a vula leswaku loko a swo koteka nda ku nge se fika a kungu ra ku ya ka xitarato hi le kata ra a ku ta kumeka ndlela ya ku va ke xi kota ku fambeka leswaku xitshungu xi ta kuma maendlela ya ku endza.
14: U kona ntirho endliwa ka tani district kumbe provincia hambi ile mati makulu kuva hi wona swa ku strato lexi nga xilulamisisa ku yini aku rhandza ka hina ile ku ile strato xa Likatrang majina ku nga sina kumiwa matshamela ya ku hilana strato na xa Likatrang xo xixa misava hi kombela ku va hi pfunana ka ku va xilunga ku va vanhu va ta famba hi la swilaveka kako
15: Ailina marito ya murangele wa xifundza xa ka mapa vanhu mari Helena Langa loko avulavula ni ku khumbuxeta ka xitsungu leswaku ku yekiwa ka xitrata xikela ka mapa ya ku nghena ka masanjana ni ku hunza ikungu ra mfumo na kona xivirelo xikulu ka mfumo wa xifundza nkulu Gaza ambe ni watiko
0: Simama ka Gaza vana tiko lava hanya ku ni ulima leyo va kombela ku na vona u va nyikwa undawu kasi va nghena ka mitirho ya ku hlukisa tiko na kulori Carlos Matsini.
16: Axhundzankulu Gaza vanhu va nga ni ulema va kombela ka mfumo ku va na vona va kumeka eka makungu yo hlohlotela nhluvuko wa xifundzankulu Gaza lexi vo vanhu lava va vula leswaku vona va vekiwa nhlambulo hi makungu ya mfumo swa nga ya hlohlotela nhluvuko leswi endlaka ku va va kumeka eusiwanini likulu. Karatu leswi swi kombisiwe wa tlhandlweyi ka murhangela xifundzankulu Gaza leswo hi murhangele wa nhlangano wa mintlhangano ya vanhu va ulema nkarhini ku nga endleletiwa a swiseketelo swa ku famba a swona Sara Obis a vula nakona leswaku vanhu lava va hlangana ni swikarhatu swa switirho swa ku famba a swona hikuva switirho leswi swi nga pumbeliwi a timali loko swi xaviwa ematikweni ya vambe.
17: Wato de entrega simbólica de mais de 500 meios de compensação revela o compromisso que temos em colocar a pessoa humana no centro da nossa governação, em fazer da inclusão não apenas um princípio, mas uma prática e em transformar a solidariedade em ações capazes desenvolver autonomia, a esperança e dignidade a quem mais precisa.
16: Kasi murhangele wa xifundzankulu Gaza loko a hlamula a vula leswaku mhaka leyi i ntiyiso nakona mfumo ta endla hinkwaswo ndzeni ka ku va ku yantswisiwa a vutomi lavanhu lava va nga ni ulema.
18: Mafalaboa. Recebi óculos de leitora. Na verdade, conseguia ler sim, mas com dificuldade, né? Porque aqueles números pequenininhos não é fácil de ver. Pior quando aquece muito. Temos uma dificuldade muito grande.
19: Chamo-me Wendy Chuan. Conseguia, mas tinha umas dificuldades de ver ao quadro.
16: Marito e a Mrangelo Xunzangulo Gaza Alfeu Costa. Loko avulavula malani swika karhi swi endliwa ndzeni ka ku ku yantswisiwa a vutomi lalava va nga ni ulema
0: hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi ta tumbunuku ku ve ku maheka ka district ya le ka hun'wini lomu ka provhinsi ya Nyambani a mubuzu wa vavasati twiwa ku xiputukezi ku i Festival da Mulher a matshangu wok ya Festival da Mulher a ka hun'wini na yina kulori Danielson Nyakula
20: Kule kile anzumba wa kusangula lumu kachidropana chalonka humweni wa vamamani a mwazi kanuluhu. Kuhunza ka 300 wa vamamani wanga kumeka kumbisa ama hanyela ya vamamani lumu kachidropana chalonka humweni. A murangele wa mfumu wa kuturuma hewochi lumu ka humweni jovial setina. A ulele ku anzumba wa kufana niluhu hewona uto kumeka uoneka. Lumu ka chitropana chelo ka hun'wini hi ku ka woneka ku ku ni swigondzo swa ku tala
21: a va hi byelanga ku hina vamamerikadi nomboti hi cukumeta chaka laya ruweni a va hi byelanga ku a hi tlheleni hi amerikadi kota ku ni ondaopara hi xavisa kona hi suka roma ruweni kota hi ta ganjiwa hi mimovha ni byabya leswi hi xavisaka swi ta kuma mabati hi xavisela xitsongo ximabya a va hi byelanga Ava ijwela nga kwa ifambe ni ya gonza alfabetiza sangu kwa si ikota kutala isala mavitu ya hini. Ava ula nga kuhina baba sacha harima hifuna hii ina itisa kutikuga hina. Makelata ula ula ilisimula ako afideli ya chukwa tisa mahanyala ya vahanyitiku. Ava ula nga la. Chikwana chinga sala hange. Mako inotipele ni manja baka manjiku kota

0: ta France na zwinga chavisa ngofu ka tigweti ta mahandzakani ni dziva misuku konse lomu France ku ovila loko jika hisanuza ku nada hina ukosileki ha hakilava hi lava ku gicica loko jika sanu ka tlhelo bin'wana ku ozwala ku leswi a hi ku fuma ku xanisana mawambele mafumela lawa bonse vahanyi va France va va nyenyezeka hi mafumela ya hawa leswi swi tekile tin'hweti to leha na swimaheka. Hi 1789 antsindza wa France lava va ku lumba mufumo wa ku khalisa bya hombe ngopfu va wa simama ku balesela vatirhi lomu va nga tshama kona hikwalaha ka ku khunguvanyeka a xitshungu xi dumela ndhawu lomu va nga tshama kona lava ku fuma swa ku biha timbilu. Laha ka u dumelele ku ga xitshungu xa France va kumekile u vatirhi va marungani vaxavisi va matsalano va mahungu ni van'wani vatirhi hi laha va yileko. A ku chiverika loko ka xitshungu hi kona ku nga mahisa leswaku hi 1789 ku ve ni ukulungeli ga hombe ngopfu va France. A ku hundzuluka ka France ku mahile leswaku a ntlawa wa lava va nga hi ni wutlhari ga mabindzu wu kandziha wukosini hi ku seketelo hi xitshungu xi nga hi xaniseni. Hi xona xigelo xi nga maha leswaku a ka hweti ya mhawuri a huhu yo boha minawu ya tikuleki yi veka nawu wa ku nga ku hloniphiwa timfanelo ta vumunhu ni vahanyi tiko. A timfanelo leti ti tsaliwile ka mukhwepa laha ngopfungopfu ku nga buliwa hi ku a vanhu va tswaliwa va khululekile ni ku nga va ve ni timfanelo to fana hi tlhelo kin'wana ku wa buliwa hi khululeko wa munhu ni munhu mfanelo ya ku veka mahonela ku phuyiselwa ni ku hala ku xanisiwa miyela. Leswi swi vinilisima aka ku hundzuluka ka mahanyela ya vanhu laha misaveni a vanhu se va sangulela ku zwana ni ku zweliwa laha swi nga tikomba swi tekela ku dlunya ku hakunene a wukosi gisatsaka loku tihosi ti hlonipha lava ti va fumaka. Nyamuhla ndzi vi ni manyawunyawu ku za ndzi teka xikhati xo leha na ndzi hlawuta mhaka leyi hi ku mahaloko ndzi nga ta ha hundzisa laha. A wusalisi ga Bernardo Salomão mubasopi wa michini na Idrasio Makondela muhlawuteli wa matimu kala mandziku.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Bungili na Clori Drasio Makondela. Mosambiki nani 22:07 ma 22:15 takunyeka mindset longoloko mafambelo ya lomu stratwini. Kana leyo ifamba yo change. Dumazi ya mayembe nile simuyisha precisa partir. O change gilanze la kulashti chini. O seu gneniga wazikliano nyamukla mwengi setashti chachi vali la radio Msambiki. Kuna ni madrugada la. O chichana hena va hash. Tsena.

0: Tukwenga Msambiki na ni 22 horas e 15 minutos. Chikati mungiseti cha Longoloko. Mafambelu ya lumu stratuini. Longoloko lo ulu mkiselu ya Radio Msambiki shtechi chal kama putu. Wengiseti liginene.
1: Tiveta mafambela shitaratuini.
2: Vikela butomi dzaku idzaba ya kitiku.
3: Hoyo hoyo kanongono kwa mafambela manene stratwini ufambisi waku himina Alberto Langa. Na ukongoma kukuvikela timhangu tamimova ka stratu shatiku. Kama siku ya ugamu, itorola kubona timhangu totala na tikumba vafambisi wa stututu. Ilavili kutiva kama poisa mavanela kama mafambela manene stratwini leshaku inshini mashienchaku akuwa kuvikela ka timhangu leti lana ibuleke na Jose Novele. Murangeli wa kudyondzisa minawu ya mafambelo manene ka xiyenge xa maphoyisa ya transito a Comando Provinciale ya Kamaputsu. Vana na hina, hikuva loko mali kusuhi ni ku gama mabulu ya hina, kuni marito man'wana ya ku saseka swinene a mahlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya ugamu, hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. Inshini maphoyisa mashenjaka ndleleni ya kuvikela atimanguleti.
4: Ka maphoyisa mashunza nkulu ka matolo, va vinjavinjeka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va famba tirhisaka a mimota. Hikolaho a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundza nkulu ka matolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani. Lomu kungani a mimota ya yinyingi hikolaho hi fambaka kone hi haxa a madyondzisele para va kota ku va tikomportara switarateni. Lani hi kombela swaku na vone lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a titsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switarateni. Para hi kota ku hi vitala a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu xitarateni.
3: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphoyisa lawa ya protestao ya ku vonelela a mahanyelo ya xitshungulo mugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphoyisa lama pfumeleriwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
4: A maphoyisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we. Se a loko kumeka swaku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaka hi nga kumeka hi disconfiyariwa swa ku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mota leyi tekiwa ya xikwadra hikolaho se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swa ku a mimota leyi yi khomiwini a swa ntiyiso eke vone tenge va swi tiva swa ku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku. A maphoyisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku hevitara a ma-accident ni ku hevitara ni wu yivi ka mimota laha tiva kangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandido walawo. Se a maphoyisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va-transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vengavengeka para hi kota ku hi vitala ku a timhaka ta ku yiva mota ni timaccident diviation swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka matsolo.
3: Ka masiku ya ugamu hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma. Mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayo yikulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I swini muxi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
4: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swa ku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wun'we hikolaho alava mahaka leswaku vateketa avanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirheleri va la hambaka. Vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti. Ene ka mintirho ya kakwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wona ku ri va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo bizi lavo va kumekaka va vhiyazara xikan'we. Se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo. Se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni. A loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu ku dyeka a ve ni dozi wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitotuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba. Ene leswi hi hlaka swone na swone nompodi va kumeka va fambisa switutu leswi amagazi ka xitrata tenke va fambisa a switutu leswi a handle ka linyamarela ra swi kota ku va yi vhitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona.
3: I swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitratwini xi famba?
4: Primero a xitutu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yele loyi a fambisaka xona tenke a ve ni karta o licensa de conducção swi fambelanaka ni silindrada ni xitutu xa yena ni makuleti refletor ni atenção porque pode va ni a swi hlayahlaya hinkwaswo leswi fambelaka ni xitututu masi a munhu loko a karhi a fambisa a switutu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi tirhelela a tinghozi ta mimovha puruku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa switututu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a koti ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makompetisano a lomu eswitarateni. Se hi kombela swa ku na vona va kota ku tintekela ni lweyi a fambaka a duratela mitizi leyi a kumeka a vhixiyara xiyaxiya swa ku mpelampela a lweyi a ta ka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yona a ta ya fika ni vutomi la yena.
3: Marito ya ugami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti?
4: Hi ni kombela swa ku a maphoyisa exifundzankulu ka Matsolo ma kombela swa ku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikara a malona va verifikara a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava. Se hi kombela swa ku na vona va cinca a maridi lawayani va beka a malona lawo a koti ku distrada ti hlayaka swona ene va lunghita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a loyi a boheka hi ndhawu ka yona a nga swi voni swa ku ku enceka yini. Se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi. Hi kombela futhi ni lava tekekaka a vanhu mi nga ya mapassagere transport timikultivo va kota ku va xima ni lota sound loko ni kizi lugara a va kumeki va pakela kinzi lugara porque a xifundzankulu xa ka Matsolo elani departamente de trans hi kun'we wolaho a circular de Maputi ni mimbangun'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima. Se a lava taka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya kakwavo a lomu xitarateni.
3: Ave mabulo hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu. Namuntlha hi Gamakola hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
0: Bungile na kolori Alberto Langa, na ni 22:25. Ema 22:30 ngaluz ngugo eta yaka hungweni ka Festival da Mulher Américo Mukumbel mka kutlongsela. Yena tanga kombangela. Pelele mwingset. Lo hile crazy na Okremen.

0: losili hoya hoya ka hungu gaku eta akahungwini wasikhanuloi 18 ka setembro wa lembo ka 2026 kulongiselwi anku antumbunuku na upatsa vavasati vachidoropana leci cha kutifuma hachochi hi kulawula hi festival da mulher autárquica mubuzu ulangutelaku kunyika lisima kutani kutlaku sa awasati wachidoropana vavasati lava vona va tikombisaku hi lomu ka ku tirha ni ku tlakusa a xidoropana xa ka hun'wini ku ve 5-2 mitlawa ya vavasati yi kumekileku aka nkhuvo lowu humahiliweku a wa 5 loyi vavasati va yileku va ya kina mindzumba ku nyimbelela hambi ni man'wani makombisela ya ntumbunuku va bayeka a mufumo wa xidoropana xa ka hun'wini hi ku ve u longisele a nkhuvo lowu va le a mufumo u wa emahlweni hi ku tlakusa a wasati na va nyimela a swigava swin'wani va siyile a magezu lawa aka mikrofoni wa hina ku lori Danielson Nyakula mureport wa Radio Mozambique kamanyike
1: ndzi Aureliana Alexandre Matsimbe
2: kuwa n'wina ku sangula wa mamani u tisiswa ku yini
1: ndzi tsaka ngopfu bya swinene
2: wa swinyimela
1: ndza swinyimela ndza swinyimela ku tsaka ni va makulu wa mina laha
2: ambe wa tlhe wa muni muganga muni
1: ndzi wa kwati bya YouTube
2: mu ta kombisa yini nyamuntlha kota va mamani
1: hi ta kombisa ku tsaka hi tsakela munisipi wa hina
2: ku yo kwatsi leyi u la ku yi wona u la ku yi wona na yi simama
1: na yi simama ngopfu bya swinene hi hlakana hi tsaka ngopfu bya swinene a ku lave pfune wo tshoveka nenge ku la ku hi xiyengela wunhleni hi tsaka se u nga nyamuntlha
2: hi ta swa mun'wana mamani a kumeka u ka kholo wa vito
3: nani ya tenasi
2: litsako nyamuntlha
3: litsako la hambi ngopfu siku ga nyamuntlha hi nga girindzeli siku ga nyamuntlha para hi ta tsaka hina va mamani hi na ni ku tsaka hi kateko ka hina va mamani siku ga nyamuntlha hi kombela ku hi tsaka mixo mi ku nga humeleli byi raranganya hi tsaka mixo mi ku siku ga hina va mamani hi tsakile ngopfu swa swinene
2: nyamakazi u ta huma nyama
3: nyamuntlha a ndza hina nyamakazi a vundzoni leyi ndzi nga bohali a ndza hina nyamakazi a wa xikhunyula lexi ndzi nga bohali ndzi la ku ngonyota ndzi tijuja ina ndzi ku ngonyongonyongonyoteka wa swiwa hi ku tsaka hi ku yi tsakile ngopfu nyamuntlha
2: lava nga kaya
3: lava va nga kaya hanti vona maxi va ta swiswa ku hina ha tsaka nyamuntlha a hanti vona lava nga ku vo pfumala byo tirha va ta navela a va navela hi lisini para manziku hi va na vona hi hlangela na vona a tikulega ka manyiki ga hina hokeni a yi ga hina hoxe xa a hi lavi xi hlawuhlawu
2: ku yo khotseleyi u la ku yi wona na yi simama yi woneka
3: lava ku yi wona na yi simama yi ya mahlweni yi nga tlheleli ndzhaku hi ku hi kulise tiku ga hina hi tikulisa mamani wa hina
2: hi swona hi ta simama hizo a va mamani va kumekaku la ka mindzumba leyi nyamuntlha ta kota hlengela ka xigalo lexi ku sangula a siku ka va mamani hi ta vona hi ta bula ni mun'wani mamani a panile ngopfu mama vito
4: Clara Gabriel Sithole
2: mama Clara nyamuntlha huma hi ku nyelukela
4: ve nyelukela porke hi tsakela siku ka hina ka mamani ka festival hi nga girindzelangi loko ka hina ka hun'wini
2: i khuva ku sangula swi ni nyula ku swi vona swi nyimela
4: i khuva ku sungula na humaheka lomu ka hun'wini kota hi nga ni munisipi ya lebyi wa rindzelaku hi wona nhluvuko vhela munisipi wu simama wu ya phambeni kasi ku swilo bya hina byi kota ku ve byi kateka hi ku hina vamamani hi wa sala ndzhaku hi hloniphiwa hi hluphiwa hi vapapayi maji ya kusukela ka nyamuntlha hi kombela ku mu hi nga ni munisipi hi hluvuka hi ya phambeni
2: swi ni mi nga swi longisela kwai
4: na hi longisele amadansa ya ku ta hi ta kina ni ku kombisa ku phuluka ka mamani kale ka kona na ku nga se va ni mohospitali ku nga se va ni yini hi wa ku phuluka hi wa fambisa ka singalakati ko karhi a ya phulukela kona njhani ku kina kasi hi tsakela yini a kuhi wa hina wa nyamuntlha
2: amikhuvo yo khwatsileyi u la ku yi simama yi woneka lomu ka xidoropana xa lomu ka hun'wini
4: hi kombela ku yi simama yi woneka yi ya phambeni yi nga ha tlheleli ndzhaku kasi sweswi yi ngo sungula yi wa simama yi ya fred
2: magezi siyaku ka murhangeli wa xidoropana xa lomu ka hun'wini hi wahi
4: magezi siyaku lomu ka murhangeli wa xidoropana xa lomu ka hun'wini hi kombela munisipi wu simama wu famba wu ya phambeni wu yandza wu simama wu hi vekela mati wu hi vekela magezi ku hi kona hi na hali tihangi hi kalaku hi nga se va ni gezi hi kalaku hi nga se va ni mati a wu simame wu famba wu ya phambeni a wu wona ku wa tirha inti ku ginga gahombe majisi mama kuyini hi kombela usiku ni hlekane ka murangeli wa hina kuje simama zwi ya phambeni ve
2: kambo kwa muganga mo
4: wale muka hanyana
2: ka hanyana ma hanya kwatsi ka
4: ha hanya kwatsi haina chitsetsela
2: eta somungwan mama no wale ka hanyana ata edlela ko ye ka hanyane nyamuhla jitile kwatsi ka hanyana
5: anzi wa hanyane
2: wona we ku hima
5: akantsukwane
2: a kwambelwa kutsona
5: laha hetela kota hlakana kwatsi hi wona na kwatsi hinga zori ya tani hi patsana hina vakamani hi kasi hi andzisa a munisipo ya hina usaseka uya laha uya ku kona na usasekele nguvu hi patsana kwatsi une dad leyi lavekaku ko laha hi wanga na maruwa leswi hina ni maruwa hi wanga na mati leswi hina ni mati joke hi saseka laha hi landza vanhu a munisipo wa hina usaseka nguvu hi leswo ndzi siyaku ka zona mina Grace Francisco
2: Abifuyo kwa tseleo lako yisi mama iwoneka
5: lako yisi mama iwoneka nguvu inga telele nzaku hile zunzi wana kutuona mina mama sakamna woke lenzi gana wula
2: kota mama nutizuwa kuyi nikasi uganya mungu kumeka kaa nzumbalu
5: nzizuwa na nzini machanza ya hombi nguvu kwenzina nwa makweni wa mina la hile zunzi wana
6: kuna
2: kujile hitaswa wangani wa mama ni wa hasi mama ako ba kulunjela ase ku gabona laha eta zoba mama ni litsako mama abitu mane o tsakile ka sekanya mo
7: tsakile ngo go ntse mercian armando wa ka mazibi
2: humela kweni
7: humela sedi destembro
2: jona sedi destembro nya munka wanga le go sala nzako
7: na danzo wanga zwila ya ku sala nzako
2: nya muke isi ku gaba mama ni iko wa ku sangula u oneka kulomo a ka tshidorwa tshelo ka hongwe no tisa ko yena
7: Zithi zwamu nanzi tsakile nguvo nanzi ha presentado hokheni kona la.
2: Eka zwamu nwane va mamani va hasi mama kula. Mama ukhotsa utsakani.
5: Zitsakile zwo zwamu nwananga.
2: Imumu. Ndiyambile zwo zwaku mumu ha wanga le ku tsama kaya.
5: Zwanga le ku tsama kaya. Zwale kuti zwoni mati famina la wala wa wohlela la.
2: Abi tumana humela kwe.
5: Nelita luweshi. So mera kama gani?
2: Aka magani.
5: Makina
2: chigadigadi kama ka.
5: Hakina kwato hi wana ku.
2: Ya mukhetse ugangona ka vavasati. Wasati kuyi.
5: Zo wasati hi konza twa ku hlayisa muti, twa ku hlayisa wanhu na ndzi tshala, ndzi tira musambe kwa mina ni munisipo wa mina. Ndzi mama ni ukari.
2: Aka khulo wasati ya mukha zwino mulango zwikombisa.
5: Aka khulo wasati hi kombisile ku tsaka ka hina mintiri ya hina le hi tira ku lomitini ka hina, ni lomu dropeni ka hina. Moyo hi shehata basi ichimo chimo. Amu hi khoma nge ti foye le Ibrahim isa ku hi moyo hi khoma hi zwikipa.
2: A tsemba ku ha. Wa zwiza mamani wa mamani Sofia.
5: Hoyi loko zwisele ta zwita ita zwone mentiri ya kona. I ku zwo sangula i ku sangula ka manyika wa mamani wanga se zwiona le. Jako zwa aga umbire ta hunzisa le. Ehe bongi.
2: Kutavatili nyana.
5: Eh?
2: Davatili nyana.
5: Eh, davatili hata davata, gaisunga hini. Hata.
2: Aku papa ile mutini go da wana bika nyamusha mangata khoma timbi.
5: Ha, komo hi kulisini kwati hi wana kone dandi ya kona. Anga mu hiri mele ko isala ibeka. Hi te nyamusha afike go hlile gena vaka manyika.
2: Yonge sexta fera dia domi, sha nyamusha a hi ku mutalo na madana.
5: Oh, hi ta hangalaka ku ya vona. Si vona ntiri wa dzinu ta kusuka vata pi vata hlakana. Hina hi khala yaka heke.
2: Ata mkule itaku ya wa mamani Shinu nga ashiriza la kujuona Kota mamani
5: Kota mamani Nzahari nzirinza la kuwana Shisha shinyengi ngu Hila kuwana shumunza lishu Mane gosu shikina kina Yuguiswa kukina kwati Kuhula ula kwati ni masambali ya hinani wabweli ya hini
0: Nakona La hakuma hilo ya ku Kulu kuwe kulongiselwa Bazar ganguva Kuwa hini joga shklekedana kuwa hini tikhara ta mitiro ya taudahi tinga kamba ama badri yo tsalangana
8: mina mina Joana Francisca de Araújo natural do Muini dzidzi zwantsakile ku khelela kanye porque todo dome quando vai a casa anga fambi ni bota ou ya ni nyama isaki então eu sinto meu rato porque fui para Maputo aprendi isso aqui voltei para minha terra natal na ndzi kombisile ma produto ya marromatismo Yama impotência sexual, yama gastrite, tudo, nem sei como explicar, não é?
6: amikhuva khwatselela ku yiwoneka
8: ndza yilava ku yiwoneka sempre basta vandzi byela ntata zvinyingi principalmente na paza mulher porque isto aqui zvimako awasate como é a mulher sentir-se útil na sociedade né em vez de ficar só lá no campo ir a machamba não sei que
9: Joaquina Julião, eu tenho uma pipoca de doce, uma yogueta, uma pastilha, nem difícil. É, vai saber. Se eu não disser aquele ovo, se leva o lembre de tago, se uma é que eu não salvo.
0: A Murangelo Watch Dropan Cha Kahungwini Jovial Setina e Bongil Watch va Mamani va Kumikileku Akankulu Wakusangula Patsi Vandoni Vanga Vunetela Aku Akulu Uoneka Natengalo Vatsakili Niku a Malempi Mataku Vatava va Chukotisa Nyingi.
10: Zina mzikumba kutia kwa tanzawana kuhina waka manyiki hitili. Loku mwina mutili, mina mzitili. Hikwala mzira kukwanga nguvu kutikala taka mwina. Hita hita kumana laka nkulo osangula. Inku osangula lu. Hita nkulo. Hita wana kwa alembe gita kufini shopote hivi chukwatisa. Ina mwana na watu wali watenga la kututuma. Locatório é que ela costuma ver o sindicato. Mas no município, o meu município é o Tonguan. Oh, dead, I shall. My dead, ela é a Hinala ou uma ona cula. Logo, Hitala, a cutia, o fama, o cada cada, e na mula, mequilo para o bucho, ela será uma rabujona. Pode, Tutsuma, mudará o sinimera mujuana. Makono hibongini juo nilila yonki mitiriyo saseka ya wa mamani. Akuula ula ima diskursu kungawe kula wa kutatela maje. A diskursu ya hombe aile wanga hekomba wa mamani la. Ama hijuala anga kuhina wa mamerikadi nopodi hichukumeta chaka la haruwe. Ama hijuala anga kuhaikele ni ya merikadi kota kuni honda opera ishami sakoni. Isuka roma ruwe ni kota heta ganjo wa emi mofa. Ni joga lezu ishavisa kushuta kumanga bati ishavisa la chitsongo chibadu. Hava hijuaranga. Hava hijuaranga kwa efembe ni ya gonza alfabetiza. Sangwa si kota kutala isalama vitu ya hini. Hava ulanga kuhina baba sati harima ifuna hina itisa kutiku gahina. Makelata ula ula hili simula hako afideli ya chukwatisa mahanyala ya mahanyitiku. Hava ulanga la. Chikwana chinga sala hange. Mako notibele ni manja waka manyiku kota.

0: tiku ga Mosambiki tonke madidiva mukhela mula ula nguvu hi mpatsano la moko a hi patsaneni kasi kutiku ga hina gikula ge anza zwule lezwaku amalula atindzima tonke leti tifanele ku kulemeta tiku hokhele atidiva lexi chikela ku hi ku yini hi tilandzelela a hi swona it is vini la makuni manzi kuna munhu wani a hi tekeni mahanyela maswa papa hi chapu kambe a wulila kusukela ka leswi kuna ni mahanyela maswa a wulili ku kuni nova era laha ndzi nga kona kani ndzi le merikadu kani ndzi le masin'wini kani ndzi le xikolweni a ndzi cinci mahanyela ya mina kasi ku tiku ga hina gi ta cinca eloko ndzi nga vale ha mina le merikadu ndzi cinca loko ndzi nga vale ha mina le masin'wini ndzi cinca loko ndzi nga vale ha mina le xipitali ko tendela vanhu loko ndzi nga vale hi mina le xikolweni ko gonisa vana na ndzi cinca xin'wana xi to cinca hi ta simama hi wulawula ku hatikwa kikulu loyi to kulisa tiku hi mani makono papa hi chapu wa hi khongotelaku a hi cinceni mahanyela ya hina hi cinca leswi hi mahisaku swona emintirho ya hina kasi hi wona wuchukwana hi nawu lo munisipi hi lava ku khongotela leswo ngopfungopfu hi magezi lawa hi nga makuma hokheni lawa ya ku a mahanyela manene ku laveka ku hi vona ku chaka hi chela ku nyika kona a mahanyela manene hi mahabasiselo a mahanyela manene hi suka lomaruweni a mahanyela manene hi ya lomamerikati mahanyelo manene hi maalfabeti za sawo hi rima hi ta pfuna
1: magezi ya murhangeri wa swidoropana swa kahun'wini Jovial Setina na a wulawula hi nkhuwu wa ku sangula u patsile ku va mamani hi wulawula hi festival da mulher autárquica ku u maheleweku a watlhanu loyi 18 ka setembro basi a nguga ku eta ginyimalaha gilongiselo ha mina Américo Mukumba Luís Batista e passou pela medicina.

0: lana hi nga ta va kun'we ku ya fika ka nsimbi ya mianoiti kasi ya sinkorex nkarhi lowo hi ta va hi tsavukana na wena munghisi ta ku rhandzeka sungula ka xiyenge lexi kun'we wa tiva mitirho ya hina vugan'wini la vhiki ya yi pfali na wena ku ya ba nsimbi ya mianoiti wa wa sonto hi laha hi nga ta yi pfala kona mintirho haleno rito li lumba Alberto Langa halaya ka vonela michini hi paniwe kun'we na mi kasi hi Diamantino Xivoleka lava hi xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivelaka vuyingiseti lebyinene bya mintirho ya hina hi 72.3 xika FM ni 1.8 kHz ka Onda Media.
1: Kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto mianoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: inyambani Gaza ni Maputo
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
2: Usiku lizalisha
1: Radio Msambiki aizongeni katiko
0: Kunene hi katsa swithishinaro swa dzongeni katiko tanela na hi tweke kona usiku lizalisha na Helena wena na ilongoloka na wena ka mintiro lei hi xihena hi patana na wena ilongoloka na wena hi nkarilo swinene kuva u tilulamisela hikuva hi ni tinyingi leti hi taku na to ku va hi tata titlhantlhala na wena ku va hi tata ti xuxa la na wena xileswo lulama ke hikuva ku nga le khale hi ta ve ni vunanga ndzhaku hi ya kuma nongonoko Saudi Nutrition ndzhaku ka leswo hi ta va hi ya kuma nosa storia hi va hi ya kuma swihundla swa matirhela ndzhaku hi ya kuma mabulu lawa hi nga ta va hi bula na wena hi nhlokomhaka yo karhi ndzhaku hi ya kuma nkambi yo karhi hi ya kuma xikojano xitokamux ndzhaku hi ya kuma ku salisana na wena hi va hi pfala mintirho ya hina loko nsimbi hi ta komba ku va hi le kusuhi swinene ni sinkorexa inkomu swinene ka wena u tipatsaka na hina tanihi lana hi vuleke hi kona hi vulile leswaku rito le lumba mani Alberto Langa wa ni tiva na wena se hi hina hi nga paniwa ku ve hi le na wena ka vusiku lolele hi longoloka na wena se hi ku rhamba ku va hi le kun'we na wena hi longoloka na wena hikuva hi na hoxe hi nge swi koti ku ya fika le hi nga tshembisana kona kambe loko wena u le na hina hi ni ku tshemba leswaku hi ta ya fika le hi navelaka ku ya fika kona sei leso akuramba kuba ifamba na wena ka busiku lolele na upangalatani mintiro ya emisor provincial Maputo na ikatsa switichi swinaro swa dzongeni katiko Maputo Gaza na Inyambane FMB ina mianoite na 5 minutos

hi fanela ku bonga hi fanela ku khensa hikuva xi hlanganisile hambi loko hi nga lulamanga hambi loko hi nga yinji swinene kambe xi lavile ndlela ku va xi hi tsetselela va kona va nga swi lava ku vona nkarhi lowu va nga wu voni lowu kambe hina hikuva hi nga ve hi hlawulekile ya hi zi hi tata ku kotlakola ka St. George.3 jina na hi katsa switichi swinharhu Maputugaza na Inyambane hi patsana hi longoloka ku ya ba nsimbi liya hi tshembisaneke yona se swinene ku va hi tlangela tintswalo leti ta kala phela ta kala swi nyingi swirhalanganya swi hi swi hanyaka la ka misava leswi se loko u lava ku u ku leswi u tlharhela mina leswi se a hi swona leswi hinkwaswo hi yena n'winyi wa ntamu a nga hi nyika vutomi lela ku hina na hi nga xavanga hi mali swi a hi nyika ku hi leli hanyani hambileswi mi kalaka mi nga ma hi swinene hanyani n'wina a vutomi hi lulele u lava ku dzudzanyana xirhami lomu ka maputso hi matshamela hi a banyana muxweswe

0: Tommy. Jonzi sani lava tsongo mahanyela angwe na iutomi antumunuku wa munhu itiminzu takwe leti atiaka hi tona hai Jonzi sani lava tsongo vata tiva leswaku kasi hina ha hanyisile ku yini tolo ka kona mhaka leyi i ntsundzuxa mhaka yin'wanyana yi nga tshuka yi humelela ka vhiki lowu leli nga ka lona vafana vo bula leswi va bulaka swona va le ndleleni kambe va swi vona swa ku laha hi nga kona laha i kusuhi ni miminti la vo yi susa bava va rhuka nhlamba ya ku vona matlangela ya vona ni ta swi balisa xileswi hinkwavo ngo kwatelana ni loko va kumana David va kumanisa va kumana va yangulisana swo leswiya kambe heyi hi va ka hina se loko o va swa ku tolo i tolo wa munene wa ku a vuya tolo a swin'wanyana a swi ta pumbeka se leswi keke va nge te hi fanela ku va hi pumba nhonga hi pumba mhoma a ntshovelo hi wolo hi wu kumaka wa ku susa nhonga kambe a nhonga swin'wanyana a yi pumba a nhonga swin'wanyana a yi pumba swa bon swa kona fundzi a munhu njhe a ya suketana loko ni swi khumbula bava ayayayayi na vanhu ku va hi hina vanhu swi ya hi munhu ni munhu lomu a humaka kona ku ve leswi hi nga tshuka hi nyika ni nandzu vaveleki hi ku hi vona va kalaka va nga layanga kuve va dyondzisa bavo tindleve hi ku tindleve leti tindleve nada tindleve tindleve a ti lunghanga leti a ti lunghanga a tindleve nada a ti lunghanga tindleve ta hina leti
1: wa fakaza Kamal Givan.

0: loko hi nga ku vitana nga u nga hati la magolo ya yini wena pa
1: e aí meia-noite na 39 minutos e essa mais pelo mentiro e a emissora provincial de Maputo a casa dos títulos na rocha de Zongueni Catico Ali Phil Collins aí tami bula e macali cambe em tudo isso com Nanzo iwa mina. Ani ta ku fonela ni kombela rivalelo kambe. Ani lavi ku hetela nkarhi, ani lavi ku jela nkarhi hikuva mina na ku rhandza. Kambe swi kona swi kalaka swi nga fambi kwatsa na gwinti. Leswi ni swi voneke ni swi vonaka kambe ani koti ku hlawutela. Loko a swi koteka ku tlhela hi zama ku ringeta leswi hi ringetiseke xiswona ku sunguleni kumbe wa ta tlhela ni byela a mavunwa kambe wa tsundzuka xana hi na

0: Muncitoarea din Mozambique și Chișinău, inima în gaza ne Maputo a losela că caluncarita bula ne ca va tireli va corocheli va ucu luca la va tsongo. Maman, adate vula vitu, cumbela vitu, maman?
1: Kanimambo, vitu e mina Sonia Manyiki, la mshuwa itava ingiseti mpun.
0: Kutani kia maman Sonia Manyiki, la itabule nongonoko wa utomi ni majela. Inti rumunu mi ulanza ka ngwena ka sikuri mwana miri mwana kwera nani makali?
1: Ka makaya majela, autome ni majela hina hitoro vela kubula ni majongwana. Kuva dyondzisa leti a timhaka ta muzimba wa vona, macincelo ya muzimba wa vona, ni makulelo ya vona, ni leswi va sala ku ti hlayisisa xiswona ka ntanga leri nga ka yona ka xigava lexi va nga xona ka xona xa ku kula.
0: Kutani eka ntanga leyi ya ku huma ka wutsongwani ku fika seni ka wudyongwani ni ku hundza ku ya eka ntanga muni?
1: Ka ntanga ya kusuka ka wutsongwani ka wudyongwani va fika ka wukulu ka vanhu va kula.
0: Ina ka Sonia Manyiki, hi swihi leswi n'wina mi swi tivaka n'wina mi swi vonaka ku swa tolovela ku humelela emirhini ya vatsongwani swi mi endlaka ku va ke mi burisana na vona?
1: A xa ku sungula a madyongwana hi rhandza ku bula na vona hikwalaho ka macincelo ya muzimba wa wona ku sa a xikulu xi endlekaka leswaku madyongwana ma dzukadzuka ngopfu swilo leswi swi humelelaka emuzimbeni ka vona hikwalaho ka ku cinca ka ntanga leri nga ka yona. Loko va thopela wujaha ni wutombi xi kona swilo leswi humelelaka emuzimbeni ka vona a nga ve a ku ve nini va teka tihweti nga tintombi nga ve ni ku ve ni va lorha nga majaha se loko swi humela swoleswo naswona swi ya kompanyeriwa hi ku muzimba wa vona a wusweni ka vona van'wanyana va humeleriwa hi swirhumbanarhumbana van'wani ku nga tshuka kuma swa ku eyi swa tshuka swi dzukadzukiwa kumbe swin'wanyana swi humelela ka muzimba wa vona kolakolano hi rhandza ku veni hi va burisana na swaku va nga ti hlayisisa ku yini xin'wanyana swi fambelana a xivezi ni ku ti hlayisa oni leswi va dlaka swona swi nga endlaka swaku swilo leswiyana swi piyorara o swi pumbeka.
0: La a vona swaku mikhetile a tlhelela ku vatsongwana va tshuka kumbe vatsongwana kumbe vo madyongwana va tshuka ma vonavona swi rhumba tatana va vonavona ku humahuma ka swilo swa ku hambanahambana a madyelo ma fanela ku va wala loko mi bula na vona?
1: Swi nyingi leswi swi endlaka swa ku ve ni ku humalela swilo leswi swi vitiwa mahormone. Loko swi huma swilo leswi vona a va swi rhandza ku na la swi rhandzaka ku sapfuwangi wo gama se u biha loko swi huma swirhumbana van'wani va kamaretela swi ku se swi humelela a swi bawabawa leswiya va nga na swona. Lava dyondzike ku tlula hina va tshuka va hi dyondza swa ku a madlela na wona ma nga hi pfuna a ku ve ni hi pumba ngopfungopfu a kusa vanhu lava humeleriwaka swirhumbana leswi ngopfungopfu i ku vanhu lava va nga ni ku a wusweni ka vona ku produsera ni nga swi vitisa ku yini hi xichangana ni nga swi kombarela ku mafurha yo karhi loko va badla loko va tikhoma leswiya ku nge ko nonanyana na wusweni leswiya se munhu loyi a nga ni a muzimba wa ku fana na lowo u tolovela ku ve nini u huma a swi rhumbana se a ka madyelo a loko hi rhandza swilo leswi swa ku swa nge swi tshakatunyana swa ku kala swi nga cheriwi mafurha ngopfu a swilo swa ku swo woxiwanyana hi rhandza matsavu lawa ya va sweka ku le kaya ku madyongwana heyi a ku dya matsavu a ma swi rhandzi se a ma rhandza ngopfu swinyamanyamana swa ku katingiwa entan a madyela masorvet entan a swilo leswiyana hinkwaswo swi nga maguluzema swi toliwaka ku humelela mafurha sena tenge swi pumbiwa ni leswi swi vitaniwaka swi nga ni glucose tenge swi pumbiwa nyana a swa ku swa ku lombela ngopfu swi nga tshuka swi mi pfuna ku ve ni ni a swi rhumbani leswiya naswona swi pumbeka muzimbeni ka yena.
0: Hakunene i ndlela ya lisima leyi se a ku va ku vona va tivekisa hi nga vula hi tlhelo la ku basa mi swi fambisa kwini ku na tinsimpu leti mi tivekisaka ku na mabulu ma vekisana na vona endleleni leyi?
1: Makona mabulu loko hina hinkwenu hi nga va hi swi vona majongwana loko va thopela u jaha ni ntombi ku ni loko va badla ku sungula ku humanyana xisemaninyana ko laya hambi li wa xisati kumbe a li wa xinuna se loko hi cuvukisa no precisa hi ya le kule le ka tinsimbu ta xipesiyali a xigemanyana xo xiya xi nga ko kaya xiya loko a hlamba a ti hlayisa gwatsi a gama a khaya a xibon'wani a kama ku lomu ka ka makehela ya yena a ku chelu bomu lo liya li mu pfunile ku venene a sema leliya li tshukaka litwala liya li tsemeka murhi wa wukulu lowo ku tlula swa xilungu hinkwaswo swi nga tshukaka hamba swi landzelela endlaku hi tovela ku vabyela swaku pelumeni no mini mi tenge ma hlamba kambirhi hasi va tihlayisa hlamba muzimba mpela tanti wanuna hambi wa xisati hi ku tona ku va fanele ku hlamba ngopfu lowa xisati a hi swona hinkwavo va fanele ku va tihlayisa
0: hakunene se leswi maperfume swa nhwehisa phela swi nyika ku nana se mo va yalisa
1: a hi va yalisi se ku ni hina hi kalaka hi nga na a mahela ku ni hi nga swi kuma swoleswo maxi loko wo rhandza xigema makwenu wa mina lexi xigema ni xibon'wana swi tlula ni maperfume lawa u nga mi kuma munhu wa maperfume a twala sema ni maperfume ya yena a tlula wena u nga chela a bomu la wena
0: Mansona hi bonge ngopfu swinene ka hi ku dyondzinyana kwala ka ku tsonga laha hi dyondze ngopfu hi ntamu xikona xo karhi rhandzaka ku xi siya laha ka nongonoko lowu wa vutomi ni majere ka majongwani ya wena hambi nyika va tintswatsikulori
1: ku na ri xihlayahlaya xi nga ina a ku dya khwatsi hayi ku dya swa swi a tinyama siku ni siku entao loko hina hi lava vutomi la khwatsi ha va vona vanhu va nyingi nyamuntlha va lwa ni ku tsutsuma va mahama ginastika hikusa swi kona swigamaka se hi ku famba ka malembe swigama swi nga fambi khwatsi kwala ka muzimba na hipisa swaku a hi wo dya khwatsi se a xikwembu xi hi rhandzile hina hikusa hi tswariwile lomu nga hi kwaya lomu sambe ka hina a ku kuma tsava swi vevukanga a swi karhati alexi a swi karhati vhela ndyangu a hi londzoleni a swi hiwa leswi hi nga na swona a tikweni na hina swa verde hi swi gana swili vhela hi rhandza ku chela makhokho ntimanga hi hungela swiza swi huma mafurha se swi suke khale mavitamini ya kona a hi nga swi sekweni a doko luya hi ku doko hi leswi nga ni mavitamini lamanene swi pfuna hina no important a nga hi nga ka yona ka hina vatsongo ni hina vakulu swi hi pfuna swinene ka vutomi la hina nta a hi londzoleni a leswi a ntumbunuku u hi nyikaka swa swi a swi mila hi nga na swona hi sweka khwatsi hi dya a ku ve ni hi tihlayisa
0: inkomo swinene se kusukela ka nyamuntlha hi ta dla guxi ni mandhandi hi tlhela hi yehla tshogweni hi ya kuma wuxikwa
1: a wu swi twi ke deposi a va loko swi kuma lomu ya masupermarikati swi dura swinenekuwe swi humaka la tshukweni
0: eka muswinani va Mansona hi bonge ngopfu hi dyondzo leyi ka wona ka muyingiseri nongonoko vutomi ni majela nyamuntlha wu yimakola murhambi wa hina va Mansona manyiki mutlhawukanyisa vatsongwana ka letiyanalaka ni vutomi ni ku tihlayisa nongonoko ku fambisiwe amina Mario Martins yin'wana siku ri tlhela hi va kona nongonoko lowu ku dya ku engeta hajajama pum karingani
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomilinene.
2: Majela manene.

Yesinyani makara. Hey, ku vona vinyi va kona vo tshwale ontswaka. A dzorietana va halwa. Ku ve hina hi fikile. A hi tshike no ntswaka hi cina ntumbuluko wa hina. Ku yimbe Kristi Mukhonto. Nkarhi nga kusuhi swinene ku va hi ba nsimbi ya humahora. Na hi yisa ku mahlweni ku xivela vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina hi katsaka swinharhu swa dzongeni ka tiko maPortugaza na Inyambani.

A xi hundla vo pfalela, u nge u chayi nyoti na u cakuna. Siku rin'wanyana u ta swi tiva leswaku vanhu va lisima vuton'wini la wena a va humeleli kambirhi. Ya, a va humeleli kambirhi munhwini la wena munhu a vuton'wini. Hi hanya vutomi la ku chipisana. A ku na loyi a lavaka ku pfumela ntiyiso leyi. A hi hinkwavo vanhu va cincekaka evuton'wini. Ku ni vanhu va nghenaka evuton'wini la hina. U titwela kahle. U xitwa hi ngihi. Ya, ho va na bana mamani. Na va ha ku singarheleli na va ha le xibebana. Loko se a suka munhu loyi a wu mu luza. A xilondza xi salaka mbilwini, a xi huli. U ta lavetela wa ku fana u mu hlota hansi ni henhla u kuma ku do, a wa ha mu vona, a wa ha mu kumi. Nakatsongo funtsi. Hambi wa ku fana, a wa ha mu kumi. Na hi nga bali hi luya. Hikuva munhu luya, a yo vuyisiwa ntsena kan'we ka wena munhu. Wa li vona tilo. A liwi kambirhi ka ndhawu ya yin'we. Hi tshova timbilu ta lava hi rhandzaka. Na hi ku hi ta tlhela hi ti lulamisa. Se loko munhu loyi a haliwa Xikwembu xi nga ku laveleli yena. Kumbe xi nga ku lulamiseli.